0: 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rossi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Bungod kag rashes?
3: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysa nga una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako din magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala gid uyon magpangapi, pang naganyat ako sa akon ko.

0: trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C! Mighty C Eye-Care Gold Capsule. Ang kapsula gagit hungut obra para sa mata, mas epektibo pa. Eye-Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag Eye-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Eye Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule kag Eye Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Kasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunaw. Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-klinika Spore Biotics.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DDX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DDX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika. DDX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DDX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DDX Beauty Soap na mga besh.
6: DDX Beauty Soap. Mamakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kiligang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch. Tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo. Kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: K5 News FM.
11: Championing the lives of the Filipino.

0: Yes, sir. Freelance photographer, graphic designer, filmmaker, or videographer.
1: Bo, grabe, nag-aobra ka pa film.
0: Yes, sir. Dragit ko nag-start sang una.
1: Ano nga film nga naobra mo sa Ilonggo sang una, sir?
0: Before sang senior high school, nag-start kami create mga short films, join kami competitions. Sa mga organizations ko before ga, mga events naman, ginobraan mo naman video.
1: Naman muna, galing namin na. Mapabideo ko sa imo, sir.
0: Pwede ka na.
1: Grabe. Ano pagit imo, sir, talent pagit luwas sa pag-edit sa mga videos?
0: Usually,

0: na daw dira gid ka revolve subong ang industry na to.
1: So magambal ka da ang layout artist ka. I'm sure si isa ka logo na, isa ka oras, duwa ka oras ka tulog ka lang na, no? Amo gimana magobra?
0: Do sobra pa.
1: Ah, sobra pa?
0: Sobra pa.
1: Sa isa lang gid ka logo, mga pila mas spend mo sa oras mo da, sir?
0: Actually, kung ilan tuon ko, ako dan, hindi lang logo, ginaubra ko eh, kundi full branding gid, mm-hmm. no? Ginaguide ko gid ako niya clients from the logo, the color palette, the mm-hmm. typography, kaga mga mock-ups nga pwede nila i-apply ang logo. So, it takes around mga 3 to 5 days gid para sa akin, actually.
1: Wow.
0: Kay, o ay man magubra ka logo nga do ginpadalian mo lang mm-hmm. do hindi siya mag wala siya meaning behind.
1: All right. This subong yung daan yung daan mo nag-obra logo AI
0: gay. Yes sir.
1: Pero lain nga yung AI compare sa human gid yung obra no.
0: Ala ended. Ang may human touch man gyapon.
1: May human touch man gyapon. Lain gid ja. All right. So sang pila na bisukot mo Sir Nick mo paobra bi logo si mo for example mapatindog ko bi business. Ang akon business bi coffee shop bi. Pero ang akon yung mga kape bi tapsilugan bing akon bi nga gusto. O, tapos ang akon mga minu mga kaplog, cup noodles nga may itlog, wala ba la.
0: Bakit da ba?
1: Oh, ta kaploon kaplog, tapos mera man nga ano no. Bulog, bulalong nga may itlog. Pila na ihan magpa-obra logo si mo kay base damo di ka pamati isubong saton nga oh. Gusto maglantaw ka gusto mag palapit man sa imo. Hello guys sa 1.1 viewers naton na nakatutok subong sa aton na oh sige Sir Nick mga pila na ihan man puro budget lang
0: seryahan na lang sir pagkatapos niya.
1: Ote ba sa gusto da
0: ano nila ko contact niyo lang ko
1: oh contact niyo lang si Sir Nick Caspe at isubong Sir Nick actually ma-identify mong isa ka area or establishment or company sa logo nila, no?
0: Yes.
1: Pagkakita mo sang logo, sir, kahit ikaw gobra logo, pagkakita mo sang logo, ma-identify mo din nga ay bakod ni...
0: Yes, may factor yun actually ang logo because it establishes your brand identity, your authority as a company, dragi nag-revolve. First, kay siyempre, ano eh, ang imong first impression ga matter gid sa imong customers.
1: Mm. Mayra iba nga makaubra ang logo may mga pispis pa sa kilid. Kita mo na may mga bitlag.
0: Lalo na mga AI sa mong
1: kita ko to gani isang kapihan one time ang iya logo may kapi tapos may aboy-aboy sa kilid. Babas ko. Hindi ko pagkakita mo na bi Sir Nick kung saan kakadlaw ka man na or ano di ila man doon just for fun mo na naguro ila iba no?
0: Depende mo na bi kung ano ila prompt eh. Pero, oh. Pero ano lang, syempre they're trying man. Appreciate na lang effort nila no?
1: Oh. At least no, nagabaka-baka man siya.
0: Nagabaka-baka, ang importante.
1: This is Sir Nick, sumong ti. Grabe no. So pag start mo sir isang I know nga ti damo-damo ka man sang ginatawag naton nga sa isa kadlaw gamay lang maubra mo mong isa kadlaw gamay lang gid nga oras no.
0: Actually daw dasig na lagi ng

0: oras mo eh.
1: Pag-ubra mo sir sang logo mo nga Ilonggo or sa Hiligay nun mo na nga clothing, dugay-dugay imuubra mo sa logo mo?
0: Actually, depende man. Kay, dudasig ko lang ni naubra kay dukong ara ka nabla sa creative flow mo.

0: obras ang logo tapos kit pabalik-balik sa imo hindi ko ni gusto hindi ko ni munimo to
1: kaya na gid. Sir mayara gid hindi gid na maiwasan
0: oo mayara ibang kalain man isang obra mo may mga mga muna tapos masuggest na sila may mga muna sir gisuggest
1: yes,
0: na sila
1: mayara gid yung kisa dugalingin na lang ulo mo nga ano pagid ni dugang yaman pero sige pabayaan mo na lang kay syempre kliyente mo eh.
0: So nakaabot man sir na point sa imo nga hala sa dugang-dugang tapos ang logo guwaya daw grade 2 kagi ka man na atong pang grade 2 na niyaw
1: wala man ginapang grade 5 ko man.
0: Ah, grade 5 mo man. Ate. Sabi ara na ibang kung kisa ang creativity mo, Blaster, hindi matakos, no? Ah, kumbaga, minimalist na kami sa tulukon, tapos maambal pa sila nga. Di gusto ko may muna, gusto ko may muna, gusto. Yawan ka man concept, eh, no?
1: Yawan, eh. Doon mo nga pila man, guro ka drafts mo, obra mo. Tapos, gido kayo, final na. Hindi pagali. Islan pagit gapon. At yung ka may maobra.
0: Pero kagi ka man.

0: niya fine na laging cancel pa?
1: So far, wala.
0: Amo na pinakalain siguro, Sir Nick. Oh, muna pinakalain. Pero Sir Nick, ano ginang favorite color mo yun, sir?
1: Actually, blue. So, timing lang yung mga question sa suksok ko sa buong.
0: Blue gidya. Dark blue or blue gidya yan? Yes. Royal?
1: Okay, navy blue.
0: Navy
1: to
0: blue
1: gidya.
0: Mahilig ka man sa navy blue. Parehiyos ta. Ako niya favorite color. Black at navy blue mo. Mga dark lang. Mga dark green. Abotang ano naman. Tingin ko magamba. May ara ibang layout artist kung isa. Sir, may mga color blind. Kabudlay guro ko may color blind ka no. Mag-ubra ka sang logo. Kasi syempre do kabudlay may concept no.
1: Yan. Do syempre may requirement man ang color sa branding or sa logo. May so, I think challenge para sa ila. Because sure if may magga-design niya.
0: O thing, nakalabot ka sa muna ng concept.
1: Paano ko nakalabot nga hiligay noon. Okay, isang nag college ako no. I was in a maritime school sa Bataan. Mm. So mixed kami with different classmates. It's coming from different parts of the Philippines.
0: Dapat seaman ka.
1: Dapat seaman
0: ka.
1: Oh,
0: dapat seaman ka.
1: I studied DSMT, no? Bachelor of Science in Marine Transportation. So, damo ko classmates nga mga Gatagalo, Gabisaya, Gailocano. Tapos kung siyempre hindi ko man kilala mga Ilonggo kong mga classmates, kay pagadto to namo dito na lang kami nagkilalahay. Dito ka, may ara ko na story. Ang dugay-dugay yung storyahanay namon, ang ending, Ilonggo man lang gali.
0: Naga-talog-tagalog pa siya sa imo.
1: O ka, tumatagalog pa talaga ako para ma... para ma-communicate ka.
0: Pero alam mo, Sir Nick, marami mga Ilonggo na pupunta sa Manila. Tapos kung tatanungin mo yung mga tono nila, talagang alto at saka soprano.
1: Ay, babaw dalong.
0: Oo, mahalata mo talaga na pares doon dati. Napumunta kami sa Saka Multi, siyempre mga upod na mga boys. May kita sila bla. Sir Nick nga guwapa, mabasa, wow. Sexy. Oh. Sorry sa terminology na to, mabasa, wow. Dako, titi. Dito sa Manila, kalilain, titi.
1: Tingli, mini.
0: Lain, galing. Dinisan mo yung anga. At siyempre, lain-lain mo. Oh, pero sa Manila, ang buntis. Dinisan.
1: Realize ko nga makilala mo lang galing isa ka Ilonggo, nga Ilonggo siya if maghambal na. So what if makita mo pa lang mamangkot ka na ay Ilonggo ka? So dira ko nagbutang sang design ko using Hiligaynon words sa t-shirts para it's a conversation starter bala sa mga Ilonggos all over the Philippines or all over the world. Mm-hmm.

0: nga mag-meet organically bala.
1: So dito ka nag-start?
0: Dito nag-start.
1: Wow. Tiko gis, do makadlaw ka ba mga Ilonggo? Bisag ka pangakig na ka, no? Do kalambing?
0: Gani.
1: No, do kalambing?
0: Do wala ka pangakig.
1: No. So dito ka nag-start nga Hiligay nun. Do yeah, shortcut, maganda nga HLG, no?
0: Okay, para ano siya eh. Para do modern ba lang approach. Wala, vowels, Hiligay nun.
1: Pero mabasa man sa mga Tagalog, iban nga mga taho, nag-alang-alang magbasa.
0: Nag-alang-alang, do, iban nga ba, Hiljin? Ano na, Hiljin?
1: Hiljin, no? Hiljin?
0: Hiligay nun, galing. Hiligay
1: Hiljin. Nun. So kung maghamba sa Hiljin, di siya taga Iloilo.
0: Hindi siya, pero yung mga taga Iloilo, man nga gasalag, yapo na sa Subong. Pero syempre, gina-explain mo namon or ara na sa mong social media nga, it means Hiligay nun siya.
1: Hiljin. Tiko mga sosyal kayo, halika ito sa California. Hello sir, you're founder of Hiljin Clothing Company. Pero baskog, no, nga mo ginayaang, ti very, very sharp ang imo nga mind, sir, sa pag-ubras ang Hiljin. Hiligay nun nga clothing, no? May Hiligay nun, gid.
0: Hiligay. Ang, again, sir?
1: Nga, Hiligay nun, gid, ya, ginabutang mo sa bayo mo, gid. Para nga babalaan nga from Iloilo, gid, ang clothing yun, ha?
0: Somehow, though, it doesn't mean man nga from Iloilo, gid, pero it's either nagato ka sa Iloilo, or may friend ka nga Ilonggo, or may ibandaan subong nga mga, mostly sa mga kon, yung mga customers, actually, mga from outside Iloilo, nga gakato sa Iloilo, nga look for something bala nga ipasalubong nila sa iban nga mga Ilonggo. So at least ari, do hindi siya bala hard selling nga Hiligay nun ang brand mo na. But I'm taking ano lang, taking into consideration using the Hiligay nun words nga mga everyday words sa bala because ang design namon mas gusto ko nga do nostalgic siya para sa mga Ilonggo. So, mga everyday words ta, mga everyday ta nga expressions, ang aton yung mga mabatian sa palibot, amun ang ginabutang ko sa akong designs.
1: Okay, grabe! Taneng ako yung mga expression, abaw puwerte, taneng may araman. Kaya ako ginayin nag-ubras ang una mo.

0: hindi kabla kabalo mag ano magbanta pasang technique. So tanan na mundo puro may mga lapaw niya do mga sabog ding pinta na sa bayo. Ti wala
1: nagalapta sa kilid,
0: nagalapta na, sa kilid na mga galapaw. Ti way kami maubra hindi man namon pwede mabaligya. Ti ano na lang.
1: Hindi sorry na. Sorry reject ni sa user. Hindi ma- pwede.
0: Magubai mo brand kung mabaligya, kabi reject eh. So ano na lang to, no. Pang giveaways na lang sa mga staff ko.
1: Pero sir, wala ka ba may nakita nga nag-ilog sa imo?
0: Ay, actually sir, lamo na.
1: Nga nag-print. Oh. Pero ang quality, hindi yung mailog.
0: Ala eh. Oh, hindi, good sir. May mga, yung mga ara sabong sa Shopee, sa TikTok, kakibot ko ako, mani-design. In-orderan ko, pagkabot sa ako, nudugin screenshot lang ang design, kagin printa.
1: Aya ba?
0: Iway ko may maubra, kaya yawan ka na naialagas sa mga muna.
1: Barato lang ang ginabaligya.
0: Barato lang. Ito mga 200. Ay. Siguro, pero low-low. Ay, ganyan ang quality. Ah.
1: Oh, so, ano mahamba mo dahil sir siya nag-ilog sa imo? Da, bakal ka mo sa original. Na hindi ka mo magbakal sa Shopee, isang DTX, Bandrag, kay D3 Bayo, kay Duwa, Kadlaw, Dido, kagid. Oo.
0: Hindi ka bayad.
1: Hindi ka bayad. Kaya hindi... Kadamo, subong nagasok-sok-sok-sok mas imo branding, sir?
0: Ah, subong, oh, damo. Nagin, sir, do, halos adlaw-adlaw may makita. Gid ko nga wow, nagasok-sok sa t-shirts namun or mga totes namun.
1: Oh, to God be the glory. Amo mo lang na, sir, eh. Sa paamat-amat, bala, no?
0: Basta sige-sige lang, ah.
1: Mm-hmm. Pero may arag, may nag-approach sa imo nga gasok-sok sa sangbayo. Hi, sir, Nick, kamusta? Do, huya ka man, no? Wala man. Ano feeling mo, sir, nga do, gin-approach ka nila, sir, ho? Bayo mo ni, ho?
0: Mayra man yung mga kilala ko. Nga, kilala ko man, no?
1: Oo.
0: Tido, ang bala ko nga, gapasalamat kid ko eh, nga ginagamit nila ang t-shirt. Especially kung makita mo subong sa social media, bala nga, ay, ga-travel sila, soksok nila ang bio, or gina-story nila. Tido, do ka mag-an man sa tagipusoon yung makita, nga gina-appreciate kid nila.
1: Correct. Laing ginyadaan niya nga do ka nami, gid. Kaya actually sa totoo, sir, imo nga bayo pagkita ko yaya, pwede ganyan makumpit ganyan, sir, sa mga, ano, sa mga dlagkuan, yung mga branding.
0: Oh,
1: sa,
0: salamat.
1: Oh. Actually, yung friend kong isa man, grabe man to, nambay sa akong sir kinami isang quality. That's why nga, nagpaglingning ko, ako i-approach ko ganyan si Sir Nick pala. Para at least, makita natin. Basta baka kay 5 na to, basta gusto mo may ano ka, sir, may ihambal ka day on air, subong, para makavisit man sila sa imo store, ah.
0: Ah, sige, so, for those nga gusto magbakal sang hiligay ng clothing ko nga mga shirts ug mga merchandise namon. Currently ara kami sa SM City or you could visit our store, no? Mm-hmm. So actually meri ko di dala para sa imo, sir.
1: Umihatag ka sa akon?
0: Okay. Surprise.
1: Oh grabe. May surprise sa galing sa akon hiligay noon.
0: So amon nga ano na packaging. So okay, ang branding, no? Paano mo nabalaan nga ilonggo ako? Siguro sa bayo ko, no?
1: O sa bayo.
0: Ang bayo sa Tagalog, sir, lain man eh.
1: Oo, nga Tagalog man. Oo, hibi sa Tagalog, lain man.
0: Lain man.
1: Umihatag din si sir sa ako mga kakifay. Para pakan ko, anay, bala.
0: Ang iconic namon nga, ambot.
1: Ano nga ang iconic ni sir? May palanta ko, be. Baka nami, gajay ako. Mano, wala din ko si sir sa ako, no? So, okay. Imagine yung mga K5 sa plastic pa lang ha, very quality na. Ikaw mo man yung ka-print, sir?
0: Yes, sir. Asa, ano sir, hindi pa. Pero, gina-research and design kami, subungan kami na yung ma-print.
1: Kanami, very quality mga ka-K5, no? Very quality, good sa.
0: Kagari pa, good sir, para masok-sok mo mag-travel.
1: Ano nga lang niya?
2: Amun pa rin sa akin, subong.
1: Ah, parehas man, Ilonggo. Sa likod, may amun man niya siya. Well, sa mga ka-K5, ara sa likod, Ilonggo ako.
0: Paano mo nabalaan
1: ngayon? Tapos na pagbalik, natatagaan ko na si Sir Andre. Grabe, no? Kanami, thank you so much. Sir, hindi ko nag-expect sa imo, sir, nadala. So, sa mga muni, sir, nga clothing, pwede sa maplancha?
0: Hindi lang directly sa ano, sir, sa printa. Pero kung gusto mo plancho ng direct nga party, tabunan mo lang sang cloth or something sa babo para ma-plancha mo ang lapit sa print. Pero hindi ka mo mag-plancha directly sa print, kid.
1: Mm.
0: Diba, si bala mag... Siyempre, tanan man nga pinta kung planchahon mo, kakakase.
1: Imagine mo, pero detalyado. Kapasang may gamay lang nga, ano, no? Detalyado. Wala siya nagaya, ano, sa kilid, no? Meron na ibang answer sa gamay nga font bala sa kilid. Yung dumilaga... Something dumilaga... Nagalagari, no? Oh, very detalyado. Kadami, kid. Alright. May mga tiyempo ka mo, visit ka mo to sa ilang store. Sa SM, may harap man ka mo, sir, no?
0: Yes, sir. May pop-up stores kami sa SM. Kagmera, ang amon physical store gid ya dira sa may kilid sang Avida Towers no sa barangay Tabukan or sa San Rafael.
1: So din na picture man tubang sang Ateneo.
0: Tubang sang Ateneo Gate 1. Kung makita nyo may gasolinahan sang Petron dira sa Pison. Mm-hmm. Pison Avenue sa kilid lang gid sina.
1: Mm-hmm.
0: Kung balaan yung Moonleaf kaglaylam nga complex okay. Na dira lang kami sa sunod.
1: Sa kilid na. Sunod lon ka mo.
0: Gamay lang gid ah, mga 5 meters ara.
1: Ah, 5 meters. Sa Ludlon.
0: Gamay lang gid. May flag man kami na makita. Inda ko man amon nga signage.
1: So visit kita dito mga KK5 ah, para at least makalantaw magka sa mga bagong design. Anong plano mo sa mong Sir Nick? May mga bago ka mong design this month?
0: Yes sir. This week may ara kami i-release. So stay tuned lang weekly subong amon nga release pakadto sa end of the year no. Kay syempre everyone will be looking for new designs, ano ila pa sa lubong ipang gift.
1: Mm.
0: So goal naman sa bong is every week may release kami ng design
1: for Shopee and ano may ara man kami sir.
0: Yes, ara man kami for those nga gapangita sa mon outside Iloilo, pwede ka mo order sa Shopee, just search our shop no, Hiligay Non Clothing Co. Mm. Ara lang kami sa Shopee. You could use your vouchers to buy so that we could reach all over the Philippines. Kag follow us on our social media. Mm-hmm. Arama kami sa Instagram, pag-arama kami sa Facebook for more updates ang amon nga releases, kagsamon mga events.
1: Alright. At least, no, sa Shopee nyo, sir, kag sa inyo nga physical store, the same ang price gyapon.
0: Medyo mahal lang kami sa Shopee, kay daw damo, kita e-commerce fees subong eh.
1: Mm-hmm. So, mahal-mahal siya sa Shopee.
0: Gamay lang mahal.
1: Yung mga 21 pesos, malang ah.
0: Hindi, mas mahal kita.
1: Mas mahal pag ganyan siya gano'n.
0: Kini voucher man, doon ka kakompensate man ah.
1: Oo. Baka bay pa. Isabong bang sir, may mga red na mga color dito. Yes. May yellow.
0: May ara kami isabong red. Ang langga namun nga design. Red. Ara pa. Mm-hmm. Yellow, isabong wala pa. Kay duga, may lang gasok-sok yellow. Eh, yung mm-hmm. Mga
1: nga man o, nga kalabanan sa kapat sa mga tao. Red, pero may gasok-sok red. Mga dark, mga blue, no?
0: Mga dark. Kay duga, niwang ka na ako notulokon kung dark, dark yung mo ginasok-sok eh.
1: Pero may friend ko yung tambok. Sabi siya, anong ka kasi color sok-sok sa'ya? Tambok ni sa'ya? Oo, oh, basta mag-black pa sa'ya?
0: Ano may kada may maubra?
1: Oo, oh, black muli sa daan mo. Grabe, gili, no? Pero at least, ah, may mga ari na ta. Sando lang ka mo yung sando para sando kay Sir Ray Espiha o Malay. Pwede ka mo yung sang sando.
0: Pwede man baka lang siya, good Daniel lang sleeve, oh, no?
1: Lang pwede man. Hopefully, makavisit kami to sa inyo, sir. Maka-visit tong aton nga ano mga commercial talents hopefully to ano to promote also sang Ilonggo sang aton Hiligaynon clothing. Ano pa gid sir ma message mo sa aton nga viewers right now?
0: So ako siguro kay may advocacy ako subong to encourage more ng mga youth no, ng mga entrepreneurs, ng mga persakon or mga younger pa. I started young no, 21 mm-hmm. years old. Mm-hmm. So sa nag-start or lesser gani when I started doing business. Ano lang siguro I'm an advocate of youth entrepreneurship because I am involved in different organizations mm-hmm. just like the Philippine Chamber of Commerce and Industry, mm-hmm. Iloilo chapter as well as Junior Chamber

0: Tido makatululo luha man looking back no kung diin ka nagsugod ka matayog pa nga future.
1: Siyempre, hindi lang langolango ni sir mo. Katangla ka mas babulangit, Lord. O, di ba? Hindi lang langolango. Ti sir, may mga advice ka paliwat, sir, sa mga aton nga makabataan nga nagaplano mag-business nga don't give up, amo gimana?
0: Yes, sir. Kagang iban actually damo ga pamangkot, sir, kung din sila mo invest eh. Kaya damo, sumong gusto mag-business, kasi syempre, social media, kaka-inspire sila. Ang ako lang git-advice is, invest ka muna sa inyo nga selves. Hindi ka muna yung mangita pagi kung di nyo i-invest inyo nga money. But, para sa akong invest ka muna sa inyo nga self in terms of education, in terms of workshops and trainings, kaya dira kanina learn tanan kung mga ginagamit sa buong. And then, look for mentors, kid, nga makabulig si mo. Not only improve your business but also your personality.
1: Kati sakto na Sir Paul no, adamo na iguan subong kay may kwarta wise talaga iga ano naga-invest sa self nila.
0: Yes sir.
1: O te syempre maala-ala ma business kada nga bisa mag-istorya lang gani sa mayor duga kudug-kudug timo. Ah di ba la? Hindi man pwede no. Paano kada karon ka kadto ka learn sang design mo kung naga wala ka sang mentor nga naga-assist man sa imo kag siguro Sir Nick siguro ano pamati gid no learn gid sa
0: be humble
1: gid be humble gid hindi gid all the time nga amo sinibo isubong ka night out ka paya why day no
0: so dudugay na ko nagsugod dito early ko nagsugod early mo ko nagreta subong na wala na eh Sunday yari na tatiga trabaho na lain ng tiempo subong man,
1: no? Lain na giman sir mag-edad ka 21 no pasaka no So una yung mga 18, 19 mo nagsala-sala ka, alas 12, maligo ka kami, night out ka.
0: Yawa, ubos pa perfume mo kapahamot.
1: Ubos perfume pa hamot.
0: Malagaw.
1: Tapos, abi mo ko pagwapang huyad kay iti, dulog. Pagkita sa personal kay K5 Andre, no? Churado stacking. Well, again, so I get us a bonga. Salamat, Sir Nick Casbe. Salamat kin sa imo early gifts sa akon, na sa early gift birthday mo sa akon. Ba, November pa man to, gigifan ako, ha? Salamat kin Sir Nick. Basta may gusto ka, tamyahon sa mga gabi.
0: So, tamyahon ko lang liwat, no? May mga ka-comment yung mga staff ko. Kanday Paul, kanday Ashley. So, kag mga iban ko na ang mga staff sa ang hiligan ng clothing ko. Tapos, ang akon mother, nga galantaw man, si... Akon mga utod, si Adrian, si Patrick, akon mga titos and titas. Dara. Akon mga friends from PCCI Iloilo, JCI Iloilo, and our mga JCs and PCCI all over man kung diin ka mo subong. And sa akong girlfriend sa Davao, si Megan, shout out lang sa inyo. And for those ng mga gabakalgid sa Hiligay Nun, stay tuned lang sa mga next namon ng mga designs. Kag sa social media namon, like, follow, and share lang sa amon ng mga content, sa amon pages.
1: Alright.
0: Kag damo pa kami in-stored for you.
1: Alright. Kinami na ginang bali, Sir Paul, no? Ang good message din ni Sir Paul, man. No, nag-comment din sa magulang, na-reject ka, no? Reject.
0: Ngayoga.
1: Ayoga reject.
0: Kaya amo na ginprinta namon nga dusi ka bilog, reject tanan. Ayoga reject.
1: Pero grabe ah. Salamat gid sir, na-inspire man kita sa imong story. No, grabe gid hindi ilangulango niya yang mag-business ka. I'm sure siguro si Sir Nick siguro si sa kabulan ni guru, perde pa ni sa una.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro.

0: pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Cagayan, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yun po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gari-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw na babala ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano tayong engineer man?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na tong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta kon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
6: Ang DNA, Sir GP, mo ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga magkit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
2: Tabaw?
6: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C,

0: sigurado wala siyang kapalpakan ang imo nga genetic code nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si baby.
1: Kampyon. So ano yay dok ang ginatawag nga gene?
0: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parte sang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imong nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly.
1: Na, no?
0: That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
1: Bawa.
0: Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa may baluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o kag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
1: So ano gali dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Dok Ramil?
0: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA sa GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom Pure C. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tion. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom Pure C mas dasing magtigulang kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: Ano ya dok kung magsiling ka cancer formation?
0: Amo na ang finale sa sining nga pagtuon Sir GP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko will leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawab la ang mga edad sa una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong, oh grabe 50, na.
1: 40 pa lang cancer na.
0: Palakaon to prutas, palakaon to gulay. Pero subong wala na. Wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: DTX 500.
5: Pila nalang subong imo sugar?
3: Pagtigay ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 naging
2: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent, no, sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa hambali dok, especially sa mga babae. Dako ang mabulig kung ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto daw sa mga babae. Atensyon, ha, mga babae. Sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagcorruption ni sa mga cellular components including DNA ato ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX5 nagkag mighty si or pure si ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Iniman ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
0: Ang nami sa DTX500 kag mighty si or pure si Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puso sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Plakaon abi mga tamis, palapulaw, o damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, naman 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX500 by TC kag Pure Seed. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, kiliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX500 Mighty C or Pure C. With DTX500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, sir boy.
4: Me. Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sa pag-suplemento sa DTX500 kag sa Mighty C. Mandamo pa sa benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sa ginatawag na DTX500, the superior antioxidant, and the alkaline vitamin C Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, bo, Diyos ko. Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pulaw, ang bal ni Dr. Ramil, no? Kadako sang baylo sa imo lawas kung gatumarka sa DTX500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nang gatulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pala sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang lima mo kalibo do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX500.
0: Basta ko ya Sir Boy, lima sa aga. Na mamang kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX500 kag Mighty C, no, nalumunaw na lang ang pandemya, no. Ti buhi pa man ta sir boy.
1: Correct. No? Salamat.
0: Salamat Lord. Salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton? Kung adlaw-adlaw taga-inom DTX500 kag Mighty C?
4: Why na? Why na sa chance? Kay gina, ginatatap na sang DTX500 kag Mighty C.
2: DTX500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX500. DTX500.
5: Gina, kano? Ang ginibatsa ko ang akong UTI kasakit gig sa akong niya
3: baywang.
5: Sa kadlaw kapila ka mag-inom?
1: Sa DTX 500.
3: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
1: Subong kamusta?
3: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginapat.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
7: mapalis sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong lawas,
1: Tanan Gapaligo. Mm-hmm. Purong iban baho.
0: Mm-hmm.
1: Tanan nga paligo, purong iban may punggod, alap up, tanan nga problema sa skin.
0: Mm-hmm.
1: Uy, basi inti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
0: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Mills ang papain, no? May papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Dok Sam? Mm-hmm.
9: Well, para kumpleto, sir boy, ang aton nga protection sa aton nga panit, para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
0: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe yes sa Clinica Diopress, hindi gid ninyo paglipatan. Oh.
1: Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
0: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
1: Uy, mag-Shopee!
0: Arada, pagitaon lang lang Clinica de Alternativo Store.
1: Coffee time!
0: Sa mga may diabetes, sa mga kauturan natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium.
1: Premium.
0: Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
1: Stevia.
0: Oh. May harap pa siya sang ergotayon.
1: May ergotayon din nga rin sa gano'ng mushroom. Ang balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Bakwa mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Mil, gindugang pagin ang DSE.
0: Mm.
1: Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat kahubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Namun ang kampiyon.
0: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, ito siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
1: Mm-hmm. Paborito ni Sir Eljan. Paborito ko man na.
0: DTX Coffee Mix. Nga paborito Sir Eljan.
1: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung no, ka-inom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kiga-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo ka sa mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyo kape. DTX Coffee Mix. Po kung gusto mo yun, nami. Gidya ang mood mo sa aga.
0: No, paborito ni, kung ano man eh? Ni Kevin.
1: Ni Kevin. Sir Kevin Bigay, paborito ni
0: Sir Rindrin sang Iloilo.
1: Kung gusto mo yung naamin,
0: paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria sa
1: wow panamin, no?
9: Prebio coffee.
1: Prebio coffee. Hindi
0: prebio
1: lang,
0: coffee.
1: Hindi lang probiotics nga rin sa kaping ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kikin of gun of dan, naging padalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
0: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
1: May pagkaon. Ipabalunan.
0: May probiotics, may prebiotics.
1: Amuning kampiyon. So, kita mo Amon Coffee lineup.
0: Amoning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
9: Good bacteria.
0: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer.
1: Ayaw, yes. Siyempre.
0: Gapamasad sa DC nga babay.
1: DC ha? Oh. DC na may nagslang na sa DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yan pabugtaw, kasi si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, mag-extend food supplement ka. Extend food supplement, ka pa namin sa imo blood flow, kung namin imo blood flow, namin ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, namin man paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel young and you perform young. Kung ang imo
0: feel young, perform young.
1: Namin, diba? Kung ang imo food supplement extend, may frontal effect niya siya. That's why gusto ko ni engineer, no?
5: Oh, i-feel mo gitang young?
0: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang young.
5: Kag-perform sa young. I-feel ang young, kag-perform sa young.
0: Extend food supplement.
1: Dami lang may mute noon, napunggan ko lang.
0: Anyway,
1: sige. Sige, sir.
7: Sa ikayong lawas. Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose kung may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Matakas,
1: mga buti ka. Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
0: Sila gini ya?
1: Oo. Ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masakas kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
0: Correct.
1: Ang solusyon, antibiotic. Take on permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
0: Patay ang mga good bacteria.
1: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
7: Talk ni Doc!
1: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abal ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ngatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
0: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconutowel. Di damo siya sa ang MCT.
1: Wow!
0: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent. Especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio, pakad ko sa monolaurin. Wow! Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pati yun ang candida.
1: Fungi na
0: naman. No, which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy. 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
1: Dasig ba?
0: No, D3Bio. Amo na ka strong ang D3Bio. Kung palainom ka D3Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
1: Uy, isa ng bacteria.
0: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya. Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
1: Wow.
0: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3 Bio. Ang nakanami pagidam mo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagidim mo Spore Biotics,
1: champion.
0: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics, no? Kay ang aton nga Spore Biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo, kag-pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang itoag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadto sa no?
5: Kisala panghugas.
0: Oh, sala nga panghugas. So ini nga klase nga mga probiotics sir boy, no? Nga makita mo sa probiotics gakreate galinis na sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
5: Hindi na infectious.
0: Kundi kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutban ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3Bio plus Sporbiotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira sir boy ang bintaha kung nakainom ka sang D3Bio kag Sporbiotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI. Mahamot pa imo flower.
5: Oy. Mm-hmm. Sam,
9: ha? Ano na sir boy ang kombinasyon sang Clinica Sporbiotics kag D3Bio na mga sir boy kag man ang probiotics halin sa Sporbiotics sir boy nagapodos sa sang natural antibiotic no nga ginatawag bacteriocin no ang amo na siya nagapatay sang kagaw especially ang kagaw nga E. coli bacteria sir boy no ginapatay niya ni no pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli sir boy no ang tandem sang probiotics kag klinika D3Bio sir boy no nagapa-enhance man sang aton nga microbiome but silingon ang klinika D3Bio nagapadamo sang aton nga probiotics ang Sporbiotics nagapadamo man no sang aton nga good bacteria at the same time ginapakaon niya pa sir boy nga aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga nga lawas so kun damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas hindi ya magtiner ang E. coli bacteria sir boy no so nagahealthy ang aton nga gut kun healthy ang aton nga gut ati ma-prevent man ang sakit nga UTI sir boy
5: correct doc Sam no amo ni ka importante sang Sporbiotics no and probiotics nga da sa Sporbiotics mapuslan gid sang lawas na maka-survive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya si imugat no agi sa simutan may may hydrochloric acid agi sa before pag siya tumaro ni initan siya guba na siya iniyang Sporbiotics siya could take the abuse no biskan mainitan biskan mag-agi sa tiyan no may ma-forma ni siya gyapon sa imugat para maubra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na inatawag nga Sporbiotics. Ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kikit ilan niya padamoy-damo ay lang ta kung damo sila wala na tapikan kay kumbaga ang court sang basketball puno na sila oy wait na ka mo diyan pangan no so gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection pero ang hindi pagin matawaran nga ginaobra sa ini nga tandem gina-promote sang Clinica D3Bio kag Clinica Sporbiotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayo sa selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages o macrophage arin ng imo, kumbaga, isyo nga armament. Kumbaga, arin ng imo bala. O saran ni kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3Bio and Sporbiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Sporbiotics kag of course sang D3Bio.
11: D3Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio, D3Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
11: D3Bio, ang D3 Physio. Ang Physio, yung may D3 Bio.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Dali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa apel. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong natamina. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Sa mga
15: butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
13: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
13: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
13: Informasyon sa ikayong lawa.
1: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siniga Tandem, Dr. Ramil.
0: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga promote para maabsorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sang vitamin A gamito na niya sa kwan, ini ang pinaka-importante nga proseso nga cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
4: Kumbaga, so, ang role ya sang cells ya ginagaan gina role kung ka vitamin A ka, no? Kung cells ka sang mata, dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sang tiyan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage,
0: pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganong ditribayo kag sporebiotics.
4: Uy, amunang technique da, mag-probio tandem kid.
1: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo, tawag na, ginabiring ka bla?
0: Ginabiring.
1: Ginabiring, sakit ka tama.
0: Kulang ka calcium.
1: Kulang sa calcium. Nga kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
0: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio, amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
1: ma-absorb gid sang tuon.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong Gawas. K5 News FM.
13: D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ni regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatapos mga butika. D3 Bio.
17: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatapos mga butika.
18: Fat deliver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika syaransya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat deliver. Bakal na sa mga butika.
13: DTX 500.
19: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
20: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500.
19: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
20: duha sa gabi.
19: 2 weeks pa lang,
20: may alibyo na.
19: Pag 1 month ka pin,
20: naayo na ako.
13: DTX 500. Pumali sa mga butika. Extend Food Superman.
21: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Nga mo, salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Superman. For Men.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
7: Nagaburo na nga akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
9: Bumakal sa mga butika.
11: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: D3.
7: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gamomortika sharansya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.
3: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
3: DTX 500.
5: Pabalik sa mga butika.
3: Extend Food Superman.
10: Man. Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamulig gin sa akong problema. Nga mo gin nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman.
5: For Man.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
6: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa Pilipinas, sa Philippine Standard Time, las 4:45 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

K5 sa umaga. Balita ang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga. Balita K5 sa Umaga. Balita K5 sa Umaga. Balita K5 sa Umaga. Balita K5 sa

0: Hi, hi, hi! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bugtaw, bangon! Nagapalayag rin sa kaanginan ang balitang K5 sa umaga. Sa Gyapon, regya sa kampiyon ng istasyon, Radio Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Pizza 5 rin kita kaya banwa sa bulan kang Oktobre tuwing 2026. Uy! Pira na lang kadlaw, Sir Simon, 81 days na lang, Pasko rin. Kadasig lang banwa, no? Uy, special gali ka dyan, adlaw, para sa atin mga manunudlo. Wow, happy, happy World Teachers Day, ha? Mga ma'am kag mga sir. Oh, palangga naman ka mo, ah! Iba banwa, may suspension kang klase. Iba nga banwa. Pero iba naman, may klase. Kiti, gindiklararman matuod banwa bilang Teachers Day ka dyan, adlaw. However, isara abi ka... tawag ka dyan, may ano ta na, may opisina o sa atin mga pinalangga nga mga ka K5. Suryahan tablara karon ano nga mga banwa ang may suspension kang klase ka dyan adlaw in line sa Teacher's Day celebration.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
0: Nagalabag ganili kang iban hasta kagabi, Sir Simon. Ano bala, may cancellation si local chief executive o kunwara. Sa atin mga pinalangga nga tagparat mati. Well, anyway, di tagid noy dapat magkalipat sa pagpasalamat sa grasya kag mga bugay nga ginpakamayad kang atin mahal nga makaako. Thank you, Lord! Salamat sa atin makakagam nga may sadyang panibago na naman banwang adlaw nga naging tugro ka natin. Kabay pang ubayan kita, kagtugroan kita noy ka mga circumstansya, agad mahimutang mga batang nga naging aman para ka natin. Thank you, Lord!
1: Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
0: Atin anay banwa, gina-abi-abi, gina-welcome ang atin mga pinalangga kagsuking atag para mati. Sa tatlo natin ka mga waragwagan sa probinsya, regya sa San Jose, kag sa Southern Antique, 95.9 or 95.7 K5 News FM San Jose. Sa Central Antique, 97.3 K5 News FM Bugasong, kag sa Northern Antique, 95.9 K5 News FM Kulasi. Worldwide man kita banwa, ha? Live kita sa atin mga social media platforms sa Facebook sa Gapon, K5 News FM or ang K5 Antique Update sa Nura, Sir Simon. Man basta to yoka o mugin man, ha? K5 Antique Update, K5 Antique, 95.7 K5 Antique Digital, K5 News FM Northern Antique. Live man kita banwa sa atin mga social media platforms sa Facebook sa Gapon, ang K5 News FM San Jose, 95.7, kag sa amin Play Store application, sarang ninyo ma-download ang K5 News FM Philippines. Sa Gapon lang kag i-click noy ang San Jose kag Kulasi.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Pero sarang nyo man ma-subscribe ang amin official TikTok account, kaya may mga funny reels and videos kami regyan, mga kasimanwa. Well, anyway, ako anay ang inyo mangin kaimaw sa dyang best news program kang ang pinili kang UA Communication Society. Ang balitang K5 sa umaga ka K5 Nestor Bermudez and Napalinga Jr.
2: Pagbalita nga wala kang ginapaboran, komentaryo nga may panindugan. Nestor Napalinga Jr. Nestor Napalinga Jr. Para sa
1: Balita K5 sa umaga.
0: Dali lang gid blanoy antes ang atin mga talalupang den mga balita, mga pita blanay. Uy, migo ko si Sir Step Sigira, si Vlog Sir Step, mga pita blanay. Mga pikita banwa DTX Coffee Mix.

PDX Coffee Mix. Pagbukta usaga mga pinatakang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Kapi banua ni Kapitan Erning Sigaan kang Barangay Liang Sibalom. Kagkapi manoy ni Ma'am Vicky Sigaan. Kapi man kang aking klasmito kagawad Mike Pasete. Region sa may Barangay Biyaan Hamtik. Kapiman banwa ni Sir Rene Marfil sa Barangay Villar Sibalom. Uy, kapi ni Kagawad Bachitsa kag ni Ma'am Crystal Bachitsa. Regyan sa Katanggan Uno Sibalom kag kang mga taga DNR Senro Colasi. Abaw! Aga pabugtaw si Kagawad Bachitsa dyan sa Katanggan kag si Ma'am Crystal. Oh. Sige, ay may klase gali. May opisina. Oh. Nagahigop man kang kampiyon nga kape banwa taga Barangay Maria. Ay este ginbanggaan lawaan. May matamis nga aga ha si kay it's me Beth. Ma'am Beth, namit man ma'am ang DTX Coffee Mix. Si Ma'am Mary Luwera, bao nagapuro pa nga pigit banwa kang DTX Coffee Mix. Si Sir Jenard Nepomuceno. Ah, sir, inam rin ka, sir, kang DTX Coffee. Bawo, tamyawo na lang kununoy ang taga Maaw La Carlota Nepomuceno family. O, kag sa taga Barangay Del Pilar, banwa kang hamti. Kahapon, pablaya, Sir Simon, nag-sir lakwi dila ko. O, sara karang arason, kapoy kag kutoy. Ano pinasay ka kapoy ka kutoy? Mainam ta bro bay kang DDX Coffee. Ah. Ura pabi kunoy ka puro pangapi mong. Si Ma'am Elsa Orlina, Regyan Banwa ho. Nagahiga pa man kang kampiyon nga DTX Coffee Mix. Bisan gani noy si Sir Borge Nicar, ang mga taga Barangay Badasar, Valentin Grass pa rin sa Banwa Kasibalom. Nagahiga pa man kang kampiyon nga DTX Coffee Mix. Kagang migota si Sir Harlan Lucas kag si Sir Bambam Vego. Regyan sa may new terminal ko no, nagapangapi kang DTX. Kagasaw-saw katinapay, imaw si Miss Mani. Ikaw, Sir Harlan, ha? Sino, sugi, di ko bisar, sino dyan si Miss Mani? Daw ragi dyan panugin si Sir Bambam Vego. Wow. Ligat kita ko sa Kapitolyo, nagsaka si Sir Bambam. Nalipat ko pamangkot ka na ko sino si Miss Mani. Oh. Good morning, ha? Sa mga atin, mga drivers, gali dyan sa may Sibalom Terminal. Wow. Good morning ninyo. Las 4:56 sa aga, dali lang gid balanoy antes ang dugang ninyo nga mga mensahe, ano ang mga balita, mga impormasyon ni Soryan Targa sa atong pagpangalagad. Soryan takron ang jang masadya kag masindukot nga kompetisyon kahapon nasa kagabi sa Robinson's Place Antique ang jang K5 News FM Philippines Live Reporting Competition. Sa diya banwa, no? Ginabuta kang tao ang

Diyang representante from Concepcion El Casenias Memorial School nga nangin kampiyon mga kakifay. Tangtang sa tertiary level estudyante kang University of Antique Bachelor of Arts in Communication naman mga biyan ang nagkampiyon. Sino ang nag-first runner-up kag ang nag- second runner up isuriyahan taman na kag pirapagid ka mga awards nga na baton kang mga participating surer suriyahan tara karon regasatan nga pagpangalagad o tukapon banuwa si tawag ka dyan San Jose Mayor Elmer I'm sorry San Jose Mayor Attorney PJ Ontaran ang kagang atan Schools Division Superintendent our friend Dr. Ernesto Servillon Jr. Sa atin mga pinalangga nga mga kasimano astoryahan tara brubhay regya sa atin nga pagpangalagad. Samtang sa dugang pagid natin nga mga balita suryahan taman karunoy kay may piraren kononoy ka mga tawag ka dya public utility jeepneys. Sa atin mga pinalangga nga mga ka-K5 Brugas Provincia ang nagpasaka rin kang pamasahe. Pasalamat lang kita kay sa akin pinalangga nga banwa sa Sibalom. Parias gyapon, amug gyapon, magapabilin ko no ang pamasahe sa Sibalom sa 20 sa atin mga estudyante, senior citizen, PWD kag 25 sa mga regular passenger as well as mga abiyan sa may banwa kang hamtik mga KK5 nga Rejan Blandang Terminal Manua sa Robinson no sa atin mga pinalangga nga mga KK5 kun Robinson ikaw pahamtik 20 gyapon imo pamasahi no pero nagsaka tana ang andang tawag ka dya, pamasahe kung magadiritso ikaw sa Ginsangan or sa Villaverde Jimenez. Turihan tara kronregya sa atin palatuntunan. Samtang sa dugang pagid natin nga mga balita kag impormasyon, suriyahan takaron banwa ang dyang suspension of classes sa pira ka mga local government unit. Specifically sa San Jose, kahapon banwa nagpagawa kang advisory si Mayor Attorney PJ Ontaran, no? Kanselado ang klase. Kag sa iban pagid nga mga LGUs. Ja sa tanga banwa sa pag-observar kang National Teachers Day mga kasimanwa. Turiyan trakron dagya sa atin nga pagpangalagad. Sa atin mga pinalangga kag suki nga mga tag paramati samtang sa dugang pagid natin nga mga balita kag mga impormasyon suryahan taman kron kay kahapon mga kasimanwa si tawag ka dya, si Bishop Marvin Maceda kang simbahang Romano Katoliko nagapanawagan kang isara kang just transition para sa isla kang Semirara sa may banwa kang Kaluya o sa isara ka pastor letter banwa nga ginpagawa kang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ginapanawagan na kadya banwa ang national government particularly ang Department of Energy o kun DOE mga kakifay. Pero ginklaro banwa kang mahal nga obispo kang simbahang Katolika sa Antique nga wara ginapangayo kang simbahan ang insigida nga paguntat kang coal mining kundi sang kaklaro kununoy kag may nakatala na nga panahon kag mapunduhan ang ginapahayag Just Transition Roadmap para sa Semirara. Nga tiilakip balabanwag kang Department of Energy or DOE ang nasambit nga roadmap
sa Philippine Energy.

0: plan kag sa mga kondisyon kang anuman nga mangin future coal contract sa isla kang Semirara. Triantra kron riga sa atin nga pagpangalagad kay duro to kundi ta magsala ba no mga isaragid kalibo ang maduraan kang trabaho nga mga trabahador kang Semirara Mining and Power Corporation. Liga to gin huring-huring nga tawag ka dya nga may bidding sa prangkisa sa atin mga tagpramatik iti maga tawag ka dya magapasurin ko no ang franchise kang Semirara Mining and Power Corporation sa atin mga pinalangga nga tagpramatik by 2027 no di kung wara rakorod di prangkisa ti mas stop ang operation di ba? Kung mas stop ang operation, what will happen? Oh. Ti duro pagid nga mga livelihood or parang abuyan kang ating kasimanwa sa isla. Sa banwa kang kaluya, ang madura. Sa atin mga pinalanggang atak parmatik, kagano pagid na yung madura? Ang provincial electric power subsidy because we are dependent mga abyan sa share kang provincia sa national wealth. That is the reason why nga right now, gina-enjoy natin ang 500 pesos sa subsidy. Oh. Ambal gani kang mahal nga obispo mga abyan nga wara nanda ginapangayo ang gilayon nga pagpauntat kang coal mining. No? Sa atin mga pinalangga amang kasimano, kundi ang pagpangita mga abyan kang alternatibo nga ti kun may renewable ang man national governments much better sa atin mga pinalangga nga mga kakitay. Sorry antra kron regya sa atin nga pag pangalagad kay ti kang damlag lang tunoy di bla nagpatigayon kang isra ka kilos protesta sa atin mga pinalangga nga mga kasimanwa ang mga trabahador rugto banwa sa isla kang Kaluya. Yan trakron regya sa atin nga pag pangalagad samtang sa dugang pagid natin nga mga balita 23 ka Spark Scholars maldinaragan kuno nga nakatapos sa technical training regya sa probinsya kang Antique. Riyan trakron regya sa atin nga pagpangalagad samtang lalaki nadakpan matapos nagdara kang pusil sa diskuhan. Rogto noy sa banwa kang kulasin. Ay, patawara sa atin mga pinalangga nga tagpermati. Oh, gakatingala tabla despite sa kampanya kang atin mga kapulisan kontra sa loose firearms o dya gyapon no may mga pasaway sa gyapon no ha kita nyo dibla sa mga Facebook pages kang PNP particularly sa provinsya makita nyo no yung mga kapitan mga punong barangay nagasurrender voluntarily ka mga loose firearms sa atin mga pinalangga nga mga kakifay. Sa gani ka katingala, kau mong makita mo, sino ayan po silja? Pero manami ang kampanya ka PNP ha. Sa atin mga kakifay, manami ang kampanya kang PNP tuhoy sa loose firearms because every local government unit are obliged nga maghimo kang kangay nga lihok. Na? Kita mo may mga ano gani may mga programs diyan si mayor, diyan mga punong barangay, diyan si provincial director o agad ipakita sa publiko nga guys, di ba? Pakita sa publiko nga jayu or hugot naman, I mean, nga ginapatuman ang kampanya kontra loose firearms. Yan, tablara. Pero despite banwa kang dyan kampanya, sa kulasinoy, may rugto pagli nga, may rugto pagli nga nadakpan, nga naga hupot kang armas lutang sa atin mga kakifay kag ang masaya na dakpan sa salad mismo kang diskwan. Samtang sa dugang pagid nga mga balita mga biyan 87.89 million nga supplemental budget para sa bulong sa ospital kag electric power subsidy para sa mga buildings and hospital. Aprobado rin kang sangguniang panlalawigan. Daw mayad banwa, no? Mayad manami, ha? Kumbaga walang kuskus balungos. Aproba. So, darayawon no istulad ang mga miyembro kasangguniang panlalawigan. Okay, five Simon. Dayawon, dayawon tabla karon ang mga miyembro kang sangguniang panlalawigan kay manami, oh, imagine, ginaprobahan nanda ang 87.89 million. Kay tiko lang tawon ta para abija kanaten nga mga antikenyo. Samtang sa dugang pagit nga mga balita, Bureau of Fire Protection antike naka-record kang 128 kasunog halin Enero tab-tab Setyembre kadiyang atuig masobra 5 ka milyon nga halit banwa ang ginbilin. Garanti may ginapili noy nga panahon sa atin mga pinalangga nga tagpramati o dibla kulang tawon tanoy matagirinit kag matiguruan daw may record Japon kang diyang sunog. Yan trakron sa atin mga pinalangga nga tag permati samtang 22 anyos nga most wanted person sa kaso nga pagpanghimulos nadakpan sa banwa kang si Balom. Sorry antara banwa regya sa atin nga pag pangalagad samtang sa dugang pagid nga mga balita nasyonal or sa balita nasyonal si ang atin kasi manwa nga si Senator Inday Loren Ligarda ang atin anay kongresista banwa posible kuno nga magabalik sa Senate majority mga ka-K5 suno sa kay attorney Tony Lavinia ang spokesperson kang atin pinalangga nga senador. Ikon magprias ka dya banuang balita miyada agad mangin malinang rinoy kay tikon kaysa sa mga bagay-bagay nga nagakaratabo sa Pilipinas. Kung kisa daw makapamangkot kaugid niya, hindi ay han produkto jakang pamulitika. In our wide jam, imagination, makapropaminsar kagid no eh. Titake a look bala sa kay ano, in fairness man matuod kay Senator Loren, lantawan niyo bla si Senator Joel Villanueva? Si Senator Joel Villanueva banwa, kato parang singgitan nga may problema sa flood control sa Bulacan. Tiragyan niya po, no? Wala man nalingkang, wala man natandag. Dibla? Si Senator Chis Escudero. Tinaangat man si Senator Chis Escudero banwa sa flood control controversy. Tiragyan niya po, no? Although nga may pending kung sanda nga mga reklamo. Tatang mga pinalangga nga mga K5. Sa atin, dyan tara mapamatudan banwa if magauli atin pinalangga nga senador. Regya sa pungsod Pilipinas, mga abyan, kag magabalik sa majority, mapamatudan tara kron nga, ay, daw tuod ang, tawagaw, daw tuod ang panagupnap kang ibanaw nga, daw ginalagas ng tuod ang kontrahaw. Amura, istoryahan, tablara kron, regya sa atin nga pagpangalagad because, kita sa antike deserve natin no yung ano eh ang bulig halin sa national government kag romantic question ba no manantaman kun ano ka mayad ano ka duro nga mga proyekto ang gindara ni Senator Loren Ligarda regya sa antike mga kasimanwa sa atin mga pinalangga nga tagparamati pero ti si Senator Loren Abinoy nagwa sa Pilipinas ambal kang anang kampo nga hindi agad magpalagyo kundi agad magpabulong. Sa atong mga ka-K5, so kita naga tawag ka dyan, Sir Simon, naga pangamuyo. Kag nagalaom kang dyang madasig nga recovery. Kang aten pinalangga nga senadora kag aten anay kongresista. Yan track ron regya sa aten nga pagpangalagadora sa Pilipinas la 5:13 mga ka-K5 di makalipat ha. Maginom rin kita kang Mighty C, the most potent alkaline based vitamin C. 10 times stronger kung ikumpara sa ordinaryo nga vitamin C. Sa aten nga pagbalik, balita mga reports kang atin mga K5 team of reporters kay story hanta pira ka mga balita. Standby.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio DTX 500.
4: Ako si Andrea Di Pedro sa Barangay Bio.

0: Pamula nun, kag nadula na nga akong dysmenorrhea.
1: DTX 500!
2: Mabahal sa mga butika.
3: Solusyon sa skin disease. DTX 500! Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes. DTX 500! Bakal na sa mga butika.
4: Gah! Matsoy ride man tabi ka.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaarima! Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
4: Sakay ka kidiya!
5: Siyempre! Naka-extend ko ya!
4: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod akon siya na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayong nga panglawason kag nagapabakod sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
10: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
1: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Eye Care Gold.
13: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang Eye Care Drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na ginakon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
11: Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
16: May ginamadsag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angot sa estado kang imong ginabatsag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyara nga aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza. Unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, Tabuklang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: K5 News FM.
18: Championing the lives of the Filipino.
19: Oras sa Pilipinas sa Philippine Standard Time, las 5.21 sa aga. Pabalik ka ba nung araga sa atin nga pagpangalagad sa atin palatuntunan ang balitang K5 sa umaga. Sa Gyapon, ako ba nung si ka K5 Nestor Bermudez na Palinga Jr.
20: Buktaw rin!
21: Buktaw rin!
20: Buktaw rin!
19: Uy, buktaw rin sa atin mga pinalangga kagsuki ng mga tagparamati labi rin gid sa mga banwa nga wara kang suspension kang klase kadyang adlaw. Sa atin mga pinalangga nga mga tagparamati. By the way, nagapropamati si sino dya si Om Rilap Lanid Riana. Ano dya? Ginburo baliswa dya? Ah, okay, okay. Si Palermo Diana Riana. About si RV Guru Jabay. Oh. Watching from Tutukan kang Bukid ko, no? Oh, magditribayo ka na RV. Oh, makakag si Toto Elpre dyan. Good morning. Si Ma'am Marjorie Osunero Imbang. Ma'am, ditribayo kita, ma'am, ha? Hindi makalipat, ha? Ma'am Joanne Gatila. Rigyan sa Sibalam, mga kasimanwa. Ditribayo, Ma'am Joanne. Si Ma'am Nepas Cheka. Ma'am Nepas, dapat magditribayo kita. Clinical, ditribayo. Si Ma'am Rigel Oliveros. Sa taga-bungbungan, uno hamtik mayad nga aga. O, oh, ditribayo kita. Si Lula Kulaning dyan. Lula Kulaning, magditribayo ka. O, oh. Pampapaskag dyan sa katulanan. Sa atin, mga kamalaman. Bla. Si Ma'am Vilma Pasakyan Agustin. Ma'am Vilma, dapat ditribayo, ha? Ma'am Rosalie Basa de la Cruz, good morning. Ma'am, magditribayo kita, noy. Si Sir Ryan G. Labyaw, rin sa may... sa Barangay Udjong Sibalom. At sigurado naka-ditribayo jabanwa. Na 5.23 oras sa Pilipinas sa atin mga pinalangga kagsuki ng mga tagparamati sa ilo tanay bla sa iban natin ng mga balita. Dali lang git, good morning. Naigli kay Sir Seyos Gadayan. Kag kay... Sir Anthony Evangelio. O, Regan Banua sa may buhang si sa buhang tananoy si ano eh si Sir Anthony si Sir Seyos tananoy Banua sa may Katenggan 1 si Balom no mga kasi Manwa o si Kagawa dadong natibidad gli ba si lipat ko regya sa District 1 si Balom nagapuro pamati o regya sa atin nga pagpangalagad. Dali lang gid lanoy in line sa dyang World and National Teachers Day celebration sa atin mga pinalangga nga mga ka-K5 nagpagwakapon kang isara ka public advisory si Mayor Attorney PJ Ontaran public advisory suspension of classes in all levels in both public and private educational institutions.
22: Balitang K5 sa umaga.
23: Balitang K5 sa umaga.
19: Monday, October 5, 2026 in observance of National Teachers Day and World Teachers Day 2026. Batambalan banwarga sa San Jose, wara kang klase. No? in all levels, both public and private educational institution.
0: Pagbalita nga wala kang ginapaburan, komentaryo nga mga ipanindu.
19: At ang mga pinalangga nga mga kasimanua, no? Aside sa San Jose, Sir Simon, si Mayor Toto Ernesto Tanlangit sa Tobias Fournier, nagpagawa man kang abiso kahapon, nga ti suspender man ang klase sa nasambit nga banwa.
0: Pagbalita nga wala kang ginapaburan, komentaryo nga mga ipanindugan.
19: Iti deserve, although banwa, jata na abi ang San Jose kag Tobias Fournier, siguro nakita da nga mas mayad, no? Kay iti nga isuspend anay ang klase. Base ganila sa statement nga ginbuyan kapo ni Mayor Ontaran, the LG of San Jose de Buenavista deeply appreciate our teachers for their dedication, commitment, and invaluable service in shaping our children and promoting the general welfare of our community. Oh, sa atin mga tagpramati, this is our way of giving our teachers and school personal time to celebrate and be honored for their meaningful contribution, mga kasimanwa. Klaruhon taman na. Basip lang mami sinteret peret kang iba sa iba nga banwa nga ang wara ta na nagsuspend banwa. Basi mambal kumubla nga bakit rin siguro santa kajap lang gaan mayor bay. Basi magambal black mo. Ha? Terka kagabi ng pagwa na kay advisory banwa ang LGU Kulasi bisan gabiran. Ay, dibla, there are so many ways, Manoy. Ti, kung sa pamatsyag na kang LGU nga ti mas mayad nga isuspend natin ang klase, ti prerogative na na kaysa na ka local chief executive. Pero it doesn't mean, mga ma'am kag sir, guru nga bakit kamu plangka kang inyo mga LCEs. And deserve to od, Manoy. No? Ang punto nga, bisan bakit Teacher's Day, bisan bakit World Teacher's Day, deserve kang atin mga manunudlo kay Five Simon nga palanggaon, dibla? Deserve nanda nga tugruan sanda kang importansya kag pagtamod. Ah? Sa atin mga pinalangga kag suki nga tagpramati, you know what? Kung wara no iti manunudlo, ay sus patawara, I don't know, hindi gid kamok bati nga may K5 siguro kasulad. Ah? Kung naging tudluan, ginhurma kang mayad nga paminatasan, gintudluan kay insakto, nga ihibalo si K5 Simon, patay kita no eh. Patay ang transmitter ka K5 News FM. Ha? Di gina-appreciar ginatan rang atin mga manunudlo. Sa atin mga pinalangga nga tagpanamati, tiraad ang panawagan taman bla sa gobyerno nga tugruin nyo man kapag tamad. No? Tugruin nyo man ka importansya ang atin mga manunudlo. Ha? Kay deserve nanda banwa ang tanan nga sahi kang compensation. Sa atin mga pinalangga kag suki nga matag paramiti, deserve kang atin mga manunudlo. Ha? Ti, mambal ka mo nga, imula ra K5-ness kay ang asawa mo manunudlo. Pero ti tuod man lang tawa nyo bla. By experience no ya. Ang sara ka manunudlo, magtura sa eskwilahan, aga pa no eh. Wara ikaw ti makita nga manunudlo nga late pagabot sa eskwilahan. I don't know kung nagkakaratabo man na siguro laka lang sa nato mais, pero permission na karaon time banwa sa itong mga tagparamati kung kaysa gani halinan ano isa may balay nyo dilim-dilim pa mong o ulian ka dilim-dilim pa. And ang masaklap banwa ang ubra sa eskwilahan daroon da para sa balay banwa. Amuri a kapalangga kang atin mga manunudlo ang andang propisyon sa atin mga tagpramati. And deserve nanda banwa, no? Deserve gid nanda nga raad tugruan kang insakto nga pagtamad kang gobyerno, no? Dapat may saragid bla ka national legislation kumbaga iilabirang gid ang implementation kang salary grade, ano blara? Nga taasan man ba sweldo, dadaa daw. Sa atin mga tagpramati, I'm sorry, bias ko ah. Pero ti deserve tuod kang mga manunudlo, tay. Ah? Sa atin mga tagpramati, and in line sa diyang celebration kang National Teachers Day, kag World Teachers Day, si Dr. Ernesto Servilion, na nakita ko post ng Sir Simon. No, nakita ko post ni Sir Ernesto Servilion nga kadiyang adlaw October 5 diren tuman sa Kapon Kublanay, mang stock kanay kay SDS. O jay, sa plangga naman nga mga empleyado kadiped SD on tike, Happy Teachers Month. Enjoy your life to the fullest as dedicated teachers. Sa Lunes, o kadiyang adlaw October 5, maseladren sa inyo ang 1,000 pesos nga Teachers Day incentives.
3: Pagbalita nga wala kang ginapaboran, komentaryo na may panindot.
19: Oh, okay dyan, no? At least may 1,000. Sa atan mga pinalangga, kagsuki nga tagpormati. Ah, bisan magambal ang ibaan nga. Ah, sang ano gina Sir Ernest ang 1,000? That is right. But ang point is that mga abyan, magamay man or mabahal, importante may nabaton. Amo dyan gani ang panawagan tanga raad sa gobyerno nasyonal. You know what? Sa tanan nga budget, abi, nasaan sa atang konstitusyon nga ang may bahal parmi nga huray, amo banwa ang sa Department of Education. And that is right man, ginasunod man na banwa, no? Gina-comply man ra kiti nasa address atin kasuguan, sa atin constitution, I mean. But the point is that, nga kung kaysa, ang atin mga manunudlo, nagaka-left behind. Kumparar sa iban nga mga profesyon. The like sa military or sa uniform personnel banwa, ang nagabit-bit la pusil. Sa atin mga pinalangga, ang tagpramati. Oh, so we do hope nga pagatutukan, kang gobyerno ang binipisyo kang atin mga manunodlo. Oh, pero sa talagi man daw okay-okay kumparar before. Pero mas nami pagid noy kun pataasan pagid sweldo da. Sa atin mga pinalangga nga tagpramati, nami kini sa antike noy kay ang liderato bla ni Dr. Ernesto Servilion miad, hayag. Ligad gani batian ko to sa isara ka activity sa may hamtik nga kung overload ikaw, sarang ikaw makaklaim kang overtime, Sir Simon. Sige, no? Nami, again, sa tanan nga mga manunudlo, happy World and National Teachers Day, kaninyo nga tanan. Oras sa Pilipinas, la 5:32. Antes sa mag-break, no, ibulan tanay report sa kadyang mga tinion kay 87.89 million na supplemental budget para sa mga bulong sa ospital kag electric power subsidy para sa mga building and hospitals. Aprobado rin kang sangguni ang panlalawigan para sa kampiyon nga Detalye K5 Junel ng Cantibes. May pariente, standby!
22: K5 News FM Live Report.
5: Aprobado rin kang sangguni ang panlalawigan sa ginpatigayon nga first special session na kadyang adlaw, Oktubre 2, 2026, ang supplemental budget number 2 nga nagabalor kang 87.89 million pesos.
6: Tilawi ang kaayuhan nga dulot sang virgin coconut oil nga yara sa Klinika D3 Bio.
5: Sa interview kang K5 News FM kay Board Member Carmila Rus Dimamay, ang naging pahayag nga ginakalakipan dya kang 10 million pesos para sa dugang nga bulong sa mga ospital sa probinsya. Ragya naman sa 30 million pesos ang ginpain para sa electric power subsidy para sa mga buildings kag hospitals. Nasa 8 million pesos ang para sa sweldo kang mga doktor kag nurses kag iban nga empleyado kang Kulasi District Hospitals kag ang nabilin ang para sa iban nga mga item kag proyekto kang gobyerno probinsyal. Para sa K5 Digital News, K5 Junel ng Cantibes, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
22: K5 News FM Live Report.
19: Thank you so much, K5 Junel Nanggan Tives. Sadyang kampiyon nga balita. Good news din yun, para kanaten nga mga antikenyo.
22: Balitang K5 sa umaga.
23: Balitang K5 sa umaga.
19: Sa atin nga pag balik mangin kay mautaran ang atin mga sister station sa bilog ng Western Visayas kag Negros Island Region. Standby!
7: KK5 News FM. News FM.
8: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio with BCO.
21: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3 Bio.
24: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio. DGX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
24: DGX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
27: Fat Deliver. DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
28: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
29: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
28: Extend! Supplement for men!
29: Isang kapsula!
28: DTX Coffee Mix!
30: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
28: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
31: Sa Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kape.
28: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka sa mga butika.
32: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
33: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
28: I Care Gold.
34: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga. Nga akong nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
28: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
35: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
36: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
35: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
36: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
35: Clinica Deo Fresh. Available now.
37: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
38: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
37: Bakal na sa mga butika.
28: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
24: Bumakal sa mga butika.
0: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
19: Oras sa Pilipinas sa Philippine Standard Time, last 5:40 sa aga, pabalik ka ban warga sa atin nga pagpangalagad. Yung git magkalipat niya mag-inam kang Mighty C kag DTX 500 capsule. Power doon ni Dr. Ramil Uy, kagang Klinika di Alternativo Medicina, duwal na center sa atin mga pinalangga nga mga kasimanwa. Mighty C 10 times stronger kung ikomparado sa ordinaryo nga vitamin C. Kag ang DTX 500 isa ra ka superior or may superior antioxidant properties banwa nga makabuli gid sa atin ikaayong lawas mga K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
19: Available jatanan banwa sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Good morning anay kay Ma'am Alma Anseno, samtang ginahanganangan tang atin mga sister station, kay Sir Jean Riboton from Barangay Imbarangaan Barbasa. Shout out lang ko na sa family Hispaniola. Ligad weekend noy regyan kita sa may Binanuan Barbasa. Naglagaw-lagaw tanoy sa Barbasa, bao ka na mi galing sa Dianoy sa Barbasa no. Sadia Barbasa. Kay Ma'am Jingjing Piroy, good morning. Ma'am Esther Arlene Demirin Karyan, mayad nga aga. Sige, tabid ta rin sa atin mga sister station. Tabid tas Bacolod. Good morning, Daddy Babes and Sir Robert.
3: Sir Jobert Lago.
4: Good morning kay Fabuas ng Visayas Negros Island Region, Sir Babes, Sir Robert, Sir Michael. Nakatutok na ang K-Fab News FM sa Sulat sa Ross sa Provinsa Sangkapi. Pagkanaikanay nga mo sa nga panahon, aga pa, nakakuanan, nakainom na DTX Coffee Mix aton sa nga mga pumuluyo. Kapinpat na yung nagasigabong signal sa K5 News FM Negros Occidental. Back to you, Bacolod!
3: Salamat kay Sir Jobert Lago. Kadtoan na to ng antike. Nag-aisahanon lang si Sir Master Nestor Napalinga. Sir Nestor! Antike!
19: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Miss you all, Sir Michael, SM Jobert, kag Sir Rick. Back to you, Bacolod.
3: Salamat, kid, Sir Nestor. Kantuan na to ng Iloilo. Sir Rex Surita, Iloilo.
5: Danny Babes, Sir Robert, may dayag yung agad sa may K5 News FM Bacolod ng Cruz Island Region. Mabro, basko ganya signal na naka-detect sa coffee mix. Balik sa mo, Bacolod.
3: Salamat kay Sir Rex Orita sa Iloilo. Katuan na ito ng ambungan kung sa migo ko pa nga si Buano o dire sa Escalante, ambungan. Ambungan ko no, guwapo eh.
5: Ayaw!
3: Kaki 5! Sir Michael Celorio.
6: Good morning, kay Pepe from Visayas. Negros Island Region naman ang gusto kay Daddy Babes. Kay Kwan Gid siya, honest. Kampiyon ang signal, nakadita X Coffee Mix na kita ka nag-detribayo ah. Balik sa imo, Bacolod.
3: Salamat kay Sir Michael sa kalibo, mga kaki 5. O, dere na kita sa itong sining balitaan. Karon nga aga, unahon naton ang antike. Sir Nestor sa antike.
19: Mga balita regya sa probinsya kang antike, Daddy Babes. Nangin mainit ang pagpaindis-indis sa live nga pagbalita kahapon sa may activity center kang Robinson's Place Antique regya sa banwa kang San Jose. Kang 14 ka mga estudyante sa secondary kag 12 sa tertiary sa Radio Live Reporting Competition kang K5 News FM Antique. Nagkampiyon Daddy Babes sa secondary si Maria Ninia Leonor Taroha kang Concepcion L. Casinias Memorial School sa banwa kang Tobias Fournier. First runner up si Rangel Sabra Aquino kang St. Luke's Academy Incorporated sa banwa kang Valderrama. Kag second runner up si Rencel Marquez kang Sibalom National High School sa akin pinalangga nga banwang Sibalom. Samtang nabuol naman ni Joseph Emmanuel Buenconsinho or Buenconsiho kang University of Antique Bachelor of Arts in Communication ang kampyonato sa tertiary level. First runner-up si Jennifer Ave kang University of Antique Tarryu Lim Memorial Campus sa may Banwa kang Tibiaw. Kag second runner-up si Julian Maeve Logoso kang University of Antique kang The Prism. Sa piyak nga bahin, nabuol naman ni Marquez ang best in clinical endorsement. Kag Taroha sa best in extro sa secondary. Kag si Buenconsiho sa best in extro kag Ave sa clinical endorsement. Naman nga ang anam ka mga dagdaog ang magarepresentar kang K5 News FM Antique sa regional competition nga pagahiwaten sa bulan kang Nobyembre sa siyudad kang Iloilo. Jagit ka pun si Sir Eljan kag si Sir ABP Daddy Babes and K5 Western Visayas. Sige, amo lang ra balita sa Antique, balik ninyo Bacolod.
3: Salamat gid sa kampyon nga balita.
7: Congratulations, congratulations sa mga
3: nagdaog. Congratulations sa
7: ano
3: mga nagdaog.
7: Ano kinaray ang lingwahe, no?
19: Kinaray. Gid kinaray.
3: Sige. Salamat gid kag congratulations man sa inyo nga nag-initiate sa sining event mga ka-K5. Salamat Sir Nestor. Katuan na to mga ka-K5 ang aton Iloilo si Sir Rex Sorita. Sir Rex, Iloilo.
5: Ang mga ambal ko lang sa Antique kag Atlan kag Capiz in regional finals. Mga dalag ko ang mabalita dali sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Masubo dali sa amon kay mayara sang 65 anyos na babayi gin atok-atok buno, no? Pito kapilas anaagon sa nagkalaing parte sa Yalawas, ang suspect 45 anyos. Pero ang suspect ay masangliwan kay iya man lang manghod. Natabo ini mga alas 12 tugtob ala una, no? Ginablubanta sang Sabado. Nadiskubrihan ining krimen mga alas 6 na sang hapon tuwad yung pinangita sang iya sing utod ang ining biktima. Dito na nasapuan sa may puntani nga taguon sang iya manghod ang ini nga krimen. Ginputo siya sa muskutero pagat nagpalagyo ini pero sang uli nadakpan sa barangay San Juan Mulo. Gina-check dere kay initial information may diferensyas paminsaron ang ini nga suspect nga 45 anyos pero ang utod kag mga pamilya sa ni tuyo gi magpasaka sang kaso ti ambalya depende sa korte na kon na sa piyak nga bahin mayara man sang nangangkat sang inaway dito sa may banwa sang Duenas ang nangangkat away ti amo nakabuno ni ho upod na sa temprano nga nagumiinom apat ni ka mga magkilalahay man o galing ng suspect si Dexter unay nagpauli ining si ang biktima nga si alias Jimar na nagad sa duwas ni kamang upod ni si Belfredo Carolando nga dito lang sa balay nila magpadayon ang pag-inom. Dito nag-apas ining si Dexter nangangkat sang inaway pagkatapos nagbuha ining si Jill Marquette balay nila at dito may pagbinaisa itob-tob nga nabunan ining biktima. Nalagyo sa alias Dexter pero sa uli nadakpan man sa force of operation sang kapulisan mga kakaiba. Ang mga madalang kumbalita sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, balik sa inyo Bacolod.
3: Salamat kay Iloilo, Sir Rex Sorita, mga kakaiba. Kantuan na to ng Kalibo, Sir Michael Salorio, Kalibo.
6: Sa kampiyon yung mga balita dari sa Banwa sang Kalibo, kag bilog ng probinsya, Aklan 11 ka mga banwa nagdeklara sang class suspension subong bangod sa Teacher's Day mga ka-K5. Unsigid sila sa 17 ng mga kabanuhanan pero ang banwa sang Altavas kag Kalibo, gisuspindi lamang regular academic activities, lakit na diri ang classroom instruction, examination, assessment, kagiban pa ang mga routine activities mga ka-K5 kag ginagapanindugan nga ang October 5 ay ginahambal nga special working holiday. Sa 17 ng mga kabanuhanan, apat kabanwa ang wala nagpagawa sang anunsyo, ang Baliti, Malay, Nabas kag Tangalan pero ang unsigid nagdeklara sang class suspension mga ka-K5. Doon na ito niyang mga balita, ginapaidalom na sa inquest proceeding matapos yung ginapaidalom sa search warrant ang panimalay sa isa kasospek mga ka-K5 sa pagbaylar ini sa Republic Act 9165, no? Gamay-gamay lang ni diri nga mga recovery sa amon, apat ka sa siya nga ginasuspitsan nga illegal nga droga ang na-recover sa Panimalay diri sa Barangay Sungkulan sa Banwasang Batan sa nagligad nga adlaw, no? Na-recover man maliban sa ginasuspitsan nga illegal drug, na-recover man ang aluminum foil kag lighter mga kaka-K5. Kaya ang mga kapulisan nakabaton sang informasyon nga may nagabaligyas ang illegal nga droga, that's why nga ginkasa ang nagkuha sila sang search warrant kag gin-apply sa Panimalay sang suspitsado. Amo ang mga balita di sa amo na Sir Jubert, balik Sir Daddy Babes kag Sir Robert, say mo.
3: Salamat gid Sir Michael Celorio dira sa Kalibo, katuan aton ang kapis sa Pilar Kapis. Sir Jobert Lago Pilar.
8: Good morning once again. Happy Teachers Day. Mga nagapanguna ng mga balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis sang Sulod sang Roha. Patay ang lalaki matapos naging pahayagin bunos ang iyas ni kaupod sa ilimnan. Sa may sitio Tiroma, Barangay Kudingli sa Banwa sang Duraw, Maraw sang ligad nga gabi mga kakifay. Matapos nga matayuyon kag madalo mang ilang sini nga topiko nga ginistoryahan sa ilimnan mga ka K5, nagabot sa punto nga nagbinaisay ining mag-abyan samtang nagatulutagay-tagay sa bahin sang ilang sini nga puluyan. So no, sa report gikilalang biktima nga si alias Gino 23 anyos ang suspitsado naman amo si alias Gino Lunsay, residente sa nasambit ka lugar. Ipahayag diri mga ka K5 sang wala sila maintindihan ay bangod madamo na sang gininom nga makahulubong nga ilimnon, nagbinaisay na sila kag didto may konfrontasyon kag nagkuha sang matalom nga hinganiban ang nasambit nga suspitsado nga si Alas Dizon kag ginhandos ang biktima mga kakipay. Gintingwaan patani nga dalon sa hospital, apang tipagabot sa hospital gindeklarar nga dead on arrival. Dugang pangabalita, madasig nga pagpadalagan sang motorsiklo mga ka K5 alas 2 ang kagahon sa Barangay Agkino Banwa sang Panita. Pabumunggo ang motor sa isa ka tricycle, patay ang driver mga ka K5. Kinkilala ang biktima mga ka K5 nga na disgrasya sa nasabit nga motor nga si alias Joe, nagaedad sa 42 anyos mga ka K5 nga kuntani ginakuan ginamaniyo yang motor niya padulong sa ila sininga puluyan halin sa isa ka tinipon-tipon. Apang pagabot mga ka K5 sa area sang Agkilo, wala makontrol ang dalagan sang motorsiklo mga ka K5 kag nabungguan niya ang isa ka tricycle sa nasambit nga area. Rason kagamangdanan nga grabe impact sang iya sining lawas, tumunggo kag ginhaboy siya sang motor niya nga ginadrivean mga ka K5. Wala kaabot sa Bailan District Hospital gindeklarar ang nasambit nga persona nga dead on arrival mga ka K5. Amo na nga panguna nga mabalita diri sa amon sa Kapis kag Sudan sang Rojas, duha lang ka eskwelahan ang wala sang klase subong adlaw. Back to you, Kalib or an Bacolod.
3: Salamat kay Kapis Sir Jobert Lago diri sa amon sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Ining isa ka lalaki ho nga tuyo kon tani maglagyo sa checkpoint kay manti nagkandak sang checkpoint ang aton sini nga mga kapulisan dira sa Maydon Salvador Benedicto ay na pirisogi di karon kay manti luyag mag palagyo ang ining isa ka lalaki sa checkpoint mga kagiba mayo lang kani dakpan sa aton sini nga mga kapulisan. 32 anyos ning isa ka lalaki nga driver sang motorsiklo matapos makuhaan sang mga kontrabando sa puro kawayan barangay Bunga sa Banwa sang Don Salvador Benedicto mga kaki-5 ining lalaki nga luyag magpalagyo. So no, sa report sa pulis tuyo pa kung tani si ni alias Ronnie pumuloyo sa nasambitan sa may barangay Concepcion sa siyudad sang Talisay, Negros Occidental nga malagyo sa checkpoint operations. O galing kiti pag-checkyar sa iya mga kaki-5 kay siling sang pulis nga malagyo ni siya man abit siya kayo ronta may pusil kag may shabu.
9: Sa iban pa niya balita mga kaki-5, dali lang ni naghinulsulgid sang todo ang isa ka rapist nga nag-rape sa minor de edad, linampusan sang bato ining grade 4 pupil kag suno sa informasyon nga didala sa kakampuhan sang tubo kag didto gin rape. Natabo ining insidente sang Oktubre 1 sang nag-inom-inom sa lapit sa balay sang biktima kag sang uli tapos na inom sang kagahon nagbalik kag ginsulod ang balay, ginguba ang lock sang puerta kag ginhakwat ining minor di edad kag sang natalupang dan nga ginhakwat siya, linampusan niya sang bato kag gin rape sa kakampuhan sang tubo alas ng kagahon. Nagpuli ang bata kang nanugid sa Eloy sa hot pursuit, nadakpan ang 30 anyos nga lalaki kag tuman gid ang iyang hinulsol.
3: Aha, mo nang mga balita naman din sa sunod sa Bacolod. Di ko na pagibalik sa inyo, Iloilo, Ruwas.
19: Oras sa Pilipinas, sa Philippine Standard Time, la 5:55 sa Agadria Vitatan Masister Station sa Bragawas sa Visayas, kag Negros Island Region. Balikay lang alang atin oras, regresarin nga pag pangalakan. Nunugan, balikan, K5 sa umaga, ang paborito. Sa tanan nga mga nagapatamyaw, ginatamyaw naman kamo. DTX 500 Morning Newscast, masunod na! Ngawan kagbalita para sa mga... Kay Mota sa technical side sa San Jose, wala ginakapoy ka ginatuyo pero ginabiring lang. K5 John Simon Uterio. Sa bugasong K5 Ram sa Wakay the 3rd, sa Kulasi K5, Almi Joy Sanchez Martinez. Sana station manager ka K5 John Reynard Barcelona Apostol. Common station manager Sir Arjan Villasur del Coro kag sa amin Chief Executive Officer Dr. Ramil Itango. Sangaran kang akin regular partner ka K5 Mel Marob Semar de la Cruz. Ako banwa si ka K5 Nestor Bermudez na Palinga Jr. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa antike ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
10: K5 News FM. News FM.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Junior Biliano sa Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
10: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
14: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
10: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
10: Extend food supplement for men.
16: Mayad nga balita sa si balumnan. San Remyon Hon, kag Suking Antikenyo. Diyan na sa Tordesillas Street, Public Market District 3, Sibalom, ang Kimberly J. Kang Corporation, nagabaligya kamayad nga kalidad kang bagas. Parehas kang Kymer Premium, Kymer 64, Kyrin Mix, Jamil Rice, Wholesaler Kamais, Crack Corn, Corn Grits, Hammered Corn, o pa kang mais kagpar.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula nga mas ginpabaskog kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. Eye Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidiyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Pamakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
11: May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, last 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Rugyan ang aton alternative doctor nga si Doc Ramero Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga, hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Culasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kaginahatod ka ninyo, kang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sa ilang radyo kag nakatutok pirmi sa 95.7 K5 News

San Jose Antique. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Tiri lang

0: K5, man-an mo bala ang mga nagakadapat himuon antis samtang kag pagkatapos kang linog? Ang linog ang posible matabo sa anuman nga oras nga ura kang pagpamaan. Gani, natuntang insakto nga preparasyon agad magpabilin nga safe ang ating kaugalingan kag pamilya. Antis ang linog, ipreparar ang mga emergency kit nga may sulod nga pagkaon, tubig, flashlight kag first aid kit. Siguraduhon nga safe ang mga importante nga kagamitan sa balay kag latan ang evacuation plan imaw nga imong pamilya. Samtang nagalinog, tandaan gid ang drop, cover and hold. Magduko, magpanago sa idalom kang mapag-un nga lamesa kag magpangyabot tebteb madura ukon maguntat ang pag-uyog. Likawan ang mga bintana kag mga bagay nga posible mahulog ukon matumba. Pagkatapos kang linog, kalmado nga magwa o kung mag-agto sa hilway nga lugar. Checkya rin kung may mga pilason nga mga kaimaw, kag dapatan kang una nga pagbulong kung kinanglanan. Magpamati kag magsunod sa mga pahanamdam kang mga otoridad. Hindi pagulatin nga matabo ang kalamidad antes maghulag. Umpisan ka dya ang preparasyon agad maproteksyonan ang imo kaugalingan, pamilya kag komunidad. Mangin preparado, mangin hilway. Ang dyan nga panamdam ginatid ka ninyo kang kampiyon nga estasyon, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon

0: Standard Time, alas 6:07 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Headlines. Mga barantayan nga mga balita sa kadiyang adlaw kang Lunes sa mga headlines. Headlines. Sa mga balitang lokal, live reporting competition kang K5 News sa Famantiken nangin madinalagan. Conception El Casenia sa Memorial School nangin kampiyon sa sekundarya, samtang University of Antique Bachelor of Arts in Communication nangin kampiyon man sa tersarya.
1: Balitang
3: BFP Antique, naka-record kang 128 kasunog, humalin

0: Iyan nga mga balitang regional sa probinsya kang Iloilo. Pag-asa Iloilo nagpanugyan sa mga local government unit nga maghimo kang nagakaigo nga tikang agad mahagan-hagan ang epekto kang Super El Nino.
1: Sa Rojas

Mga motorista nga hindi magtugro kang aragyan sa mga pedestrian, bawian ang lisensya suno sa LTO.

0: Taroha sa Best in Extra sa sekundarya, kag Ben Consejo sa Best in Extra kag abi sa klinika endorsement. Namanaan nga ang anim ka mga nagdaog ang magarepresentar kang K-Fab News sa FAM Antique sa regional competition nga pagahiwata naman sa bulan kang Nobyembre sa SM City, Iloilo.
1: Balitang lokal.
2: Sa piyak nga bahin kang ating balitang lokal, naka-record ang Bureau of Fire Protection ng BFP Antique kang 128 ka mga sunog sa probinsya humalin Enero tapos Setyembre 2026. Sa interview kang K5 News FM kay Senior Fire Officer 2 Jefferson Cordero kang BFP Antique, aragin payag nga nagapangunang rason nga rason kang sunog ang flying ember o kon alipato na pabayaan nga kalayo sa kusina kag electrical ignition. Base sa datos kang BFP Antique, nagapanguna ang bulan kang Abril nga may 25 kag ginapakar or pinakamataas nga numero kang insidente kang sunog kadya nga tuig 2026, ginasundan kang bulan kang Mayo nga may 24, Marso nga may 23, Hulyo nga may 13, Pebrero nga may 12, Hulyo kag Setyembre nga may tigsyam, Enero nga may 8 kag Agosto nga may 5. Suno kay Senior Fire Officer 2 Cordero nga humalin Enero tapos Setyembre 2026, nagdangat sa 5,785,064 pesos ang balor kang kahalitan nga dara kang sunog sa probinsya. Sa diin, 1,898,700 pesos ang pinakabahal nga na record kang kahalitan nga nalista kang Setyembre. Naangat ka dyan, padayon ang panamdam kang BFP Antique sa publiko nga chekyaran permi ang mga kagamitan kag indi pagpabayan ang mga kalayo sa darapugan.
0: Sa dugang pangadetalye ka mga balitang lokal mga ka K5, aprobado rin kang sanggunyang panalawigan sa ginpatigayon ng first special session kang October 2 ang supplemental budget number 2 nga nagapabor kang 87.89 million pesos. Sa interview kang K-Fab News sa FAMK Board Member Carmila Rose Dimamay, ang naging pahayag nga ginalakipan dyan kang 10 million pesos para sa dugang nga bulong sa mga ospital sa probinsya. Nasa 30 million pesos naman ang ginpain para sa electric power subsidy sa mga buildings and hospitals. Nasa 8 million pesos naman ang para sa sweldo kang mga doctor kag nurses kag iban pang mga empleyado kang Kulasi District Hospitals, kag ang nabili naman ang para sa iban pang item kag proyekto kang gobyerno probinsyal.
1: Balitang lokal.
0: Ang detalye kang atan nga mga balitang lokal mga ka K5, ang ginahatag kaninyo sa kaalwan kang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Amo diyang rason kung andat aga pa nagbugdaw si ka K5 Junel Biscanora titinerogan bangod nga nakainam kang DTX Coffee Mix. Gani sa mga ka K5 natin diyan, gusto nyo nga mangin energetic aga pa, bangon ka mo kag magpangapi kang DTX sa Coffee Mix. Agad nga mangin mayad ang inyong amodo bilog nga simana K5 Junel, no? Magbakal kag mag-inam kang DTX sa Coffee Mix, ang kape nga himo sa chia seeds, ang palay extract kag di sugar, sugar cane extract, may mataas nga antioxidant properties nga saranggid makapatay ka mga free radicals nga nagapanghalit sa atin nga kalawasan. Magbakal kag mag-inam kang DTX sa Coffee Mix, ang DTX Coffee Mix nakapangapi ka rin, nakadetox pa ang imo nga lawas. Sa gihapon, sarang nyo gid nga mabakal sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, regya lang sa ground floor kang Kabasan Building, tabok lang kang Avon, nakilid lang kang EBJ Freedom Park kag sa pinakamarapit ng mga butika kag tindahan sa inyong mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: Alas 6:17 sa aga, sa detalye naman kang atin nga mga balitang regional sa probinsya kang Negros o kuna Negros Occidental. Grade 4 ng estudyante sa Negros Occidental, ginalampusan kang bato kag ginaligara, gintandog kang 30 anyos ang lalaki. May kampiyon nga detalye kang balita si ka K5 Red Salgado kang K5 News FM Bacolod City.
3: Grade 4 ng estudyante sa Negros Occidental, ginlampusan sang bato kag gintandog sang 30 anyos nga lalaki. Sa ka grade 4 estudyante sa siyudad sang Bago sa probinsya sa Negros Occidental, agit aligar ginlampusan sang bato kagintandog sa 30 anyos gilalaki sa 2 Oktubre 1 pasado la una sa kaagahon. Ginsiling ni Police Captain Bonifacio Galvez Jr., Deputy Chief of Police sang Bago PNP, gabatapos sa pag-inom-inom sang suspitsado kaupod ang iya mga abyan malapit sa pulian sa biktima, ini nagpauli sa ilang abalay. Apang pasado la una sa kaagahon, ini ang nagbalik sa

0: Wala isang biktima, ginguba ang pertahan para mabuksan ini kag para makuha ang babayi. Sa impormasyon nga nakuha sa kapulisan, nagpakuno-kuno ini nga magulang sa babayi para makuha ang biktima.
1: 1 o'clock, nagbangon siya kag nag ginkadtuan dito ang balay sang biktima nato.
2: Ginguba, sir.
1: Yes, sir. Baligin na guba niya ang portion sang kilid sang mga pertahan kagin na pilit na ginabri ang lock. Rason ko nga naka-gain entry siya dito sa sunod sang balay kag nakakadto sa kwarto sang biktima nato.
0: Sang nakagawa ng suspitsado kag nakapalagyo, nagpugla sa biktima bangod nakita niya ang nawong sa lalaki nga naghakwat sa iya kang hindi niya magulang. Pero gindala siya sa suspect sa kampo kag ginapusan sang bato kag sang nalipong ini, gindala siya sa barak sang dito ginhimo ang malain nga plano. Nakapauli ang bata nga dugoon sa ilang kapulian pasan alas 3 sa kaagahon kag nagpanugid sa iya nga iloy. Sa DTX 500 Morning Newscast, then it's si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Balitang Regional.
4: Dugang pagid nga detalye kang atang balitang regional sa Kalibo, bangid sa magahid nga tambutso kang motorsiklo, dalawa kalalaki gin kastigo. Sa report ni ka K5 Leonard Viray kang K5 News FM Kalibo.
5: Nagangkon sa nga gaob kagapila sa nagasari-sari nga parte sang ilang alawas ang duha ka mga lalaki matapos naging kastigo sang isa ka grupo sa may barangay Silakat Nonokle sa Aklan. Ang mga biktima ang nagaedad sang 37 kag 33 anyos samtang ang mga suspetsado ang ginapayag 5 ka mga lalaki nga lunsay residente sang nasambit nga lugar. Base sa investigasyon sang Lezo Municipal Police Station, halin sa may barangay kawilan ang duha ka mga biktima matapos naging dulong ang ila upod sa trabaho sang papauli ng mga ini sakay sila nga motorsiklo nga naka-open muffler. Gulpi na lang ini nga ginpapundo sang grupo sa mga suspect kag dira nakangkon sa nga konfrontasyon ang magtimbang nga parte nga nauli sa pagpangkastigo. Madasig naman nga nagresponde ang Lezo PNP sa lugar kagindala ang duha ka mga biktima sa pinakalapit nga ospital matapos nga magangkon sang mga lastro sa ilang alawas na ibaluan nga pareho nga nakainom ang magtimbang nga parte nga nagatrabaho nga mga laborers ang natabo ang gulo. Sa karon nagapadayon pang ginihimo ang investigasyon sang Lezo PNP para nga makilala ang mga responsable sa nasambitan ng insidente. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: Balita Regional.
6: Sa balitang regional sa probinsya kang Aklan o kon probinsya kang Capiz, drug den ginsalakay kang PIDEA. Tatlo naman ang nadakpan. May kampiyon nga detalye kang balita si ka K5 Myla Fuentes kang K5 News FM Rojas City.
7: Dakop ang tatlo ka mga individual matapos ginsalakay ang drug den sa sitio Pamumbungan, Barangay Milibili, Rojas City, pasado alas 10 sang gabi, Oktobre 3. Ginkilala ang mga nadakpan nga Sanday Dax Baez, 54 anyos, subject sa operasyon, isa ka panday, Elmer Batilaran, 46 anyos, isa ka construction worker, kag Allen Laho, 30 anyos, laborer, kag lunsay mga residente sang nasambit nga barangay. Narecover sa lugar ang 7 tanan ka sachet sa ginapatihan Shabu nga nagabugat sang masukon menos na 10 ka gramos, kag mayara sang standard drug price nga 60 mil pesos, foil strip, aluminum roll, lighter, 500 pesos nga buybust money kag cellphone. Nahibaluan nga kilala na ang subject sa operasyon sa ilang lugar may kaangtanan sa illegal nga aktibidad. Hugot naman ini nga ginpanginwala sa nasambit nga persona ang among reklamo kag mga na-recover sa iyang apayag. Samtang ginako naman ni Laho nga nagagamit ini sang droga apang wala nagabaligya. Ginpangunahan ang operasyon sa katapos ang Philippine Drugs Enforcement Agency Antique, Capiz, RSIU kag Marpstar. Sa karon nagkaunong na ang mga nakladakpan sa kustodiya sang PIDEA kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapa sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita Regional, ini si ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: Balita Regional.
4: Sa katapusan nga detalye kang ating balitang regional Pag-asa Iloilo, nagpanugyan sa mga LGU nga maghimo kang nagakaigo nga tikang agad mahagan-hagan ng epekto kang Super El Nino. May report si KK5 Kim Kaluyo kang K5 News FM Iloilo City.
8: Nagpanugyan ang Pag-asa Iloilo sa mga local government units o kon LGU sa Western Visayas nga plastaron na mga pagpanghanda kag mga interventions agud mahagan-hagan ang epekto sang Super El Nino.
9: Sulo pa kay Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo, lauman ang dry condition sa katapusan sang October 2026 kag drought naman humalin Marso tubto Mayo 2027. Nahibaloan man nga ang mga ginalauman nga senaryo tungod sa kakulang sang ulan, amo ang epekto sa sektor sang agrikultura, pagtaas ang konsumo sang kuryente, kag water shortage sa mga puloy-an amo man mga establishmento. May iban na nga mga LGU nga nagpabutyag na sang kahandaan sa pag-atubang sang nasambit nga climate phenomenon. Yari ang kabahin sang pahayag ni Engineer John Baron.
10: Ma'am, in terms sa epekto sa atong El Nino, well actually subong October nga expect na siya nga masugod na ano no, masugod na ang epekto gid ni El Nino kay ano na no do medyo naghinaagi siya bagat and so ido ano naman siya no do bal sa ato nabing central office no Pag-asa central office sa Manila nga base siguro sa first half lang sa October base magano na kita mag terminate na kita sa ato nga bagat so actually ano na siya mas early na siya no ang amuna nga nalantaw na to nga time frame nga ma ano kita ma-terminate kita sa aton nga habagat.
8: Balita gikan sa Iloilo, ini si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Balitang Regional.
4: Mga ka-K5, ang mga detalye kang balitang regional nga inyo nabatian ang ginatid kaninyo sa kaaluan kang freshness duo. Ang Clinica Day of Fresh kag DTX Beauty Soap. Mabaho kag may term nga irak, may solusyon dyan. Mag-Clinica Day of Fresh. Ang Clinica Day of Fresh ang may virgin coconut oil nga ragapatay sa mga mikrobyo nga ragapabaho kang irak kag manggaranin sa vitamin E nga ragapaputi sa maitim nga irak. Sa Clinica Day of Fresh, kilikile mas maputi, mas mabango. Pa-pimples ba lang, imo ka dyan nga problema. Hindi na magkabala ka magamit rin kang DTX Beauty Soap. May beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa. Sa DTX Beauty Soap, ginapatay ang mga germs nga nagatuga kang pimples kag bastante sa mga natural ingredients nga nakabuligid sa pagkakas kang mga inagyan kang pimples. Para sa mukhang pimple-free, DTX Beauty Soap ang baklan kag gamitin.
3: Balitang National.
11: Balitang National.
6: Alas 6:26 sa detalye naman kang atin mga balitang nasyonal. Nag-apilar ang National Water Resources Board sa publiko nga mangin responsable kag magkinot sa paggamit kang tubig samtang nagapabilin pa nga bastante ang supply sa pungsod. Ginpahayag ni NWRB Executive Director Civilio David Jr. nga importante nga mabuhinan ang kabilugan nga konsumo samtang timprano pa bilang preparasyon sa ginalauman nga malala nga epekto kang El Nino nga posible maglawid tubtub sa una nga tanga ka mga binulan sa masunod nga tuig. Nagpagwa naman ka mga water reserve water conservation measure ang gobyerno agad madumarahan kang mayad ang storage kang tubig samtang manaba pa ang tsansa kang pag-uran. Ginpaandaman ni David ang publiko batok sa panic buying kag pagsapot kang tuman kadurong at tubig bangod mahimo dyan nga makaguba sa patas nga distribusyon sa mga komunidad. Ginsuhestyon na ang paggamit ka mga drum para nga magtipon kang tubig uran nga magamit sa mga pangadlaw-adlaw nga aktibidades. Padayon man nga nagapakigangat ang NWRB sa mga local government units para sa mga masunod nga mga tikang agad mahagan-hagan ang epekto kang malala nga El Nino.
3: Balitang National.
11: Balitang National.
4: Dugang pagid nga detalye kang ating balitang nasyonal, nagpagwa ang Land Transportation Office kang bagong pagsurundan para sa mas hagot nga investigasyon sa mga insidente nga ginaimbolbaran kang pedestrian. Sa idalam kang memorandum number MVL 2026-229, mahimo nga ideklara nga improper person to operate a motor vehicle ang isang kamotorista kon mapamatud-an nga ang anang pagmaneho ang magatugro kang katalagman sa buhi kang pedestrian. Mahimo dyang mangin basian para sa pagbawi ukon pag-revoke kang driver's license kasunod sa nag-exister nga layi kaga matapos ang nagakaigo nga investigasyon kag due process. Sakop kang pagsurundan ang mga insidente nga nagakatabo sa designated crossing o kon pedestrian lane, lakip ang mga bata nga nagalakted, senior citizen, PWD kag iban pa nga mga pedestrian.
6: Sa katapusan nga detalye ka mga balitang nasyonal mga ka-K5, ginkompirmar ni House Prosecutor kag Manila Representative Joel Chua nga formal run nga ginkakas kang House Prosecution Panel ang bribery charge bato kay Vice President Sara Duterte agad nga mapadasig ang impeachment trial. Suno kay Chua nga nagkapati ang prosecution nga bastante ron ang ebidensya nga ginpresentar sa iban pa nga tatlo ka impeachment charges, rason nga hindi ron kinahanglan iduso ang Article 3 o kon bribery case. Dugang na pa nga katuyuan kang tika nga malikawan nga magdabot sa masunod nga tuig ang trial. Ginalauman nga igapadayon kang prosecution ang presentasyon kang mga testigo kag dokumento na angol sa kang Article 2 kalakip ang mga ginapahayag unexplained world ni Duterte samtang ginpanginwara man ni Chua nga indikasyon kang kakulangan sa ebidensya ang pag-isol sa bribery charge kag ginpahayag na nga luyag ang prosecution nga matapos ang trial sa kadyang tuig.
3: Balitang National.
6: Ang detalye kang ato niya mga balitang nasyonal mga ka-K5 ang ginahatag ganinyo sa kaalwa naman kang DTX 500 kag alkaline based nga vitamin C ang Mighty C. Ikaw bala ang may cyst, magbakal kag mag-inom kang DTX 500 kag Mighty C. Ang cyst amo dya ang bukol nga may silid nga fluids kag nagatubo sa bisan diin nga parte kang atin nga lawas pati sa dalem kang atin nga panit kag internal organs. Kalabanan ka mga cyst ang benign o kunan cancerous apang may mga cancer o kon may mga cyst o kon na klasikang cancer nga nagaporma kang cyst. Gilayon nga magpakonsulta sa doktor kon may madiskubrihan nga bukol sa inyong lawas. Infection, tumor, impact injury kag parasites ang masami nga ginahalinan kang cyst. Apang may mga pagtuon nga nagapakita nga ang oxidative imbalance kag ang pagdoro kang inflammatory mediators ang posible may angas sa pathogenesis kang cyst kag iban pagid yung mga bukol-bukol nga nagatubo sa atin nga lawas. Pabakuran ang antioxidant defense agad nga malikawan ang pagtubo kang cyst, tumors kag cancers. Mag DTX 500 kada adlaw parisan man kang Mighty C, ang most potent alkaline based vitamin C agad nga malikawan ang infection nga isa ra sa mga pwede tunaan kang cyst. Dapat manigurado mag-inom kang DTX 500 kag Mighty C para always sa protektado. Sa gihapon mga ka K5, ang DTX 500 kag Mighty C solusyon sa mga bukol-bukol, cancer, cyst kag tumor. Sarang nyo gid nga mabak sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ragi lang sa ground floor kang Kabasan Building, tabok lang kang Avon, kilid lang kang EBJ Freedom Park. Kag sa pinakamarapit ng mga butika kag tindahan sa inyong mga lugar. Sa gihapon, libre ang konsultasyon. Lunes sa Miyerkules kag Biyernes. Samtang regyan sa Kulasi, adlaw kang Martes kag Huwebes. Kaimawag Amon Clinic Doctor si Doc Romero Ned Ruda Jr. mga ka-K5.
3: Balita International. International.
6: Alas 6:32 sa aga, sa detalye naman kang atin nga mga balitang international. Na-trap ang pira ka mga tao sa silid kang andang mga sarakyan bangod kang pagbaha dara kang mabasgag nga uran sa isla kang Crete sa Greece katong Sabado, Oktobre 3. Bangod ka dyan na pwersa man yung mag-evacuate ang pira ka mga turista sa isla. Sa mga Laraguay, makitaan nga ginanod kang baha ang mga sarakyan pag mga puno kang kahoy paadto sa dagat. Sa mga dalanon sa tanga Kanglera Petra kaga Sitia, 23 ka mga tao ang wara gilayon makagwa sa andang mga sarakyan bangod kang tuman ang pagbaha. Ginpahayag naman kang Deputy Governor o na Deputy Governor kang Heraklion Region nga si Nico Sairi Gunakis nga nagabuligay rin ang emergency services para nga hawanan ang mga dalanon nga naapektuhan kang magagmay nga landslides kaginabuol ang mga debris.
3: Balita International. International.
4: Dugang pagid nga detalye kang ating balitang international ginigo kang Russian airstrikes ang ikarwa nga nagapanguna nga tulay sa Kyiv. Kasunod dya kang ginpabaske nga pag-atake kang Russia sa importanteng infrastruktura sa Ukraine. Namanaan nga ang nasambit sa or nga pag-atake ang nagresulta kang pagkagaba kang mga karsada kag nadalahig man ang mga bus sa Northern Bridge. Madamdaman nga ginigo kang drone kang Russia ang Southern Bridge sa diin. Ginpaandama ni Kyiv Mayor Vitaly Klitschko banget kaya ang nasambit nga pag-atake nagresulta kang babagat nga trapiko sa nasambit nga lugar.
3: Balita International. International.
4: Ang mga detalye kang balitang international nga inyo nabatian ginatid kaninyo sa kaaluan kang D3 Bio. Hilanat sipon trangkaso kagubo. Relax, i-D3 Bio mo rin. Kaya ang D3 Bio ang may extra virgin coconut oil nga puno kang medium chain triglyceride nga nagatugrup puwersa sa atin lawas. Ang D3 Bio sa ranggit babakal sa Klinika Delta Nativo Medicine and Wellness Center, mga kaka-K5.
3: Balita Sports.
6: Alas 6:34 sa aga sa detalye naman kang atin nga mga balitang o kon balitang sports. Ginatapos kang Team of Philippines ang kampanya sa 28th Asian Games matapos nga naghakot kang 4 ka gold, 9 ka silver, kag 16 ka bronze medal para magpuesto sa ika-17 nga puesto sa Aichi, Nagoya, Japan. Darwa ka gold ang naghalin kay 2024 Paris Olympics Gymnastics double gold medalist Carlos Edriel Yulo, samtang tig isa ra naman ang naamot nanday pole vaulter EJ Obiena kag taekwondo Gina Jusa Gabriel Derek Yape. Gindugang ni Alexandria Alexandria Enriquez ang pangsyam nga silver sa jiu-jitsu event kang malusutan ni Orapa Senatam kang Thailand via advantage sa women's negative 63 kilogram at division. Mas duro ang nakolekta nga medalya ka mga national athletes sa kadyakon ikomparar sa 2018 Asiad sa Palembang, Jakarta, Indonesia na may 4 ka gold, 2 ka silver, kag 15 ka bronze para naman sa para sa number 19 na place tag sa 2022 Games sa Hangzhou, China na may 4 ka gold, 2 ka silver, kag 15 ka bronze medal para sa number 17 seat. Jaman ang pinakamayad nga performance ka mga Pinoy athletes sa kasaysayan kang Asiad matapos nga makatipon kang 7 ka gold, 6 ka silver, kag 24 ka bronze medal kang 1962 edition sa Jakarta, Indonesia. Agad nga magtakop sa number 3 spot sa kabukusan nga 15 kang mga kapungsudan.
3: Balitang Sports. Balitang Entertainment.
4: Sa ilo naman kita mga ka-K5 sa ating balitang entertainment, liwat nga ginpakita ni Black Eyed Pisa founding member nga si Apple Diap ang pagpalangga na sa pungsod. Pinaagi dyan sa pagpagawa kang bagong kanta nga PPP nga alay sa mga Filipino. Dugang na pang ang nasambit nga EP ang tatlo nga kanta ang ka-love letter sa Pilipinas. Mayroon yan naman ang sang kakanta nga naka-imaw na si Bamboo. Makitaan sa nasambit nga music videos ang mga pagpanghangkat nga ginapangatubang kang pungsod parehas kang pagbaha. Amuan ang ginapakita ng pira ka mga atleta kang pungsod nga ginapabugal. Ginpayag kang Filipino singer nga amudya ang una nga EP sa sagwa kang Black Eyed Peas rason nga personal dya para kana.
3: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
6: Ang balitang sports kag balitang entertainment ang ginahatad naman kaninyo sa kaalwan kang Clinicas for Biotics sa batuan ng constipation. Magbakal kag mag-inom kang Clinicas for Biotics. Ang Clinicas for Biotics mga ka K5 nagapanamigid kang hulag kang digestive system o kung digestion. Ang probiotics nga regyan sa Clinicas for Biotics nagabuligid sa pagdigest o kung pagtunaw kang pagkaan para nga mas hapos diyang mapagwa sa atin nga lawas. Ginapanamig man kang Clinicas for Biotics ang nutrients absorption sa atin nga lawas, agad bugos ang atin pagbenepisyo sa mga vitamins and minerals salin sa mga healthy foods. Gani mag-inom kang Clinicas for Biotics darwa ka beses ang kaadlaw o kung santo man sa rekomendasyon na kang inyong mga doktor.
3: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
6: Happy, happy Monday sa atin yung mga ka-K5. Good morning, K5 Junel. Happy, happy Teacher's Day man sa atin nga mga teachers.
4: Good morning, happy Teacher's Day ha. Pira ka mga eskwelaan, tako no K5 Gym, regya sa probinsya kang tike. Hindi, tanan ha. Ang nagdeklarar kang murati klasibla.
6: Yes.
4: So, ti tiyempo dyan, no? Agad nga magtugro kang oras. Ang anda ka dyan nga mga maestra sa pagtugro man kang atensyon, no? Sa anda ka dyan tagsa ka mga kaugalingan, mag-celebrate, mga lipay, no? Kag kung ano man ang gusto na daw brands ka buhi, agad nga ma sa ulugid, no? Ang dyan adlaw kang mga manunudlo, no? Amo dyan atin nga mga ginakabig heroes, no? Kang atin ka dyan nga mga pumuluyo kay titungod kananda naghalin ang tanan mga ka-K5,
6: yes.
4: No, kung isip-isipin
6: warati polis, kung warati maestra, warati abogado, kung warati maestra,
4: yes, warati mga profesyon nga nagatruhaw, no, sa atin ka dyang pungso doon na kalibutan kung wala kita nag-agi sa dyang mga manunudlo. Congratulations kagakabay, no, nga padayon ng ating mga maestra man ng manunudlo, no, sa anda ka dyang misyon nga magtugro ka aram, no, kag pagtugro ka oportunidad sa atin ka dyang mga estudyante nga mangin maaram sa pirakadlaw kag malabot ang anda ka dyang tagsa ka mga handem.
6: Yes, kadungan kang celebration kang Teacher's Day K5 Janel, no, syempre congratulate man ang K5 News. Yes. Sa pamantike sa madilagan nga pag patigayon na kang atin nga Radio Live Reporting Competition na kahapon sa Maya Robinson's Place Antique, no, sa Liwata. Durugid nga salamat sa atin nga mga sponsors, sa atin nga mga schools nga nag-participate sa atin nga Radio Live Reporting Competition na kahapon K5 Janel, no, makitaan tagid ang mainit nga pag suporta kang atin nga mga estudyante, may mga eskwelahan kapon nga nagdaragid kang andang mga cheerer K5 Janel, no. Of course, ang mga parents kahapon, todo suporta man sa mga kabataan nanda nga nag-participate K5 Journal, no? Grabe ang mga performances kang mga kabataan kahapon, yes. No? Actually, ang result na K5 Journal, no? Puntos lang gid ang lamangan nanda. Sa atin nga secondary, no? May 14 kita ka mga nag-participar. Amosanda ka dyan ang best of best ka K5 Janel, yes. Kati naagiran sanda ka dyan sa atin nga elimination round out of 23, no? Ang atin nga secondary nagbuhal kita kang 14 nga nag sabak kahapon sa live gito K5 Janel, no? Samtang sa atin naman nga tertiary level may 12 kita ka mga nagperform kahapon kag makitaan taman ti wala man nagpaurihi ang mga parehas gitsanda nga mga performances K5 Janel, no? Sa liwat, congratulations gid, kampiyon sa secondary si Maria Ninia Leonor Taroha kang Concepcion El Casenia sa Memorial School sa Banwa kang Tobias Fournier. Okay. First runner-up K5 Janel, no? Si Rangel Sabra Aquino kang St. Luke's Academy Incorporated sa Banwa kang Valderrama. Uh-huh. Kag second runner-up naman si Renzaila Marquez kang Sibalim National High School. Kung saliin na nabuol naman ka dyan best in clinica endorsement, wow. K5 Janel. Bati ko nagakonsumo kano dyan kang clinica products ni Dr. Mel Uya. That's why nga sa ulado nagid ang anang pag-endorse kahapon K5 Janel, no? Mm-hmm. Samtang sa atin naman nga tertiary level, ti wala man nagpaurihi ang University of Antique Bachelor of Arts in Communication. Mm-hmm. Tanaka dyan ang nag-kampiyon K5 Janel, no? ang first runner-up natin na si Jennifer Ave kang University of Antique at Tarjuli Memorial Campus. Mm-hmm. Actually, tana ka dyan ang English major galing dyan K5, Junel, no? Pero ba't ianta ka po na very fluent man sa paghambal kang karaya daw. Mm-hmm. Hindi kasalat si ka K5 Jason mag-interpolate, no? Halin sa puno asa sa punta. Grabe ka, spontaneous ang paghambal na K5, Junel. Mm-hmm. Kag, syempre, second runner-up ang nag-representar man kang The Prism, si Julian May Flogoso kang Prism, which is halin man sa gihapon sa University of Antique Bachelor of Arts in Communication K5 Janela. Sa liwat no sa atin nga mga ka K5, duro-duro gid nga salamat sa atin man nga mga teachers kagabi no, may iban nga nagabihan gid kang hulat K5 Janel para lang maka-witness kay ti ang magadaog kag K5 Janel or ang nagdaog kagabi. Sanda naman ang magarepresentar kag probinsya kang Antique para naman sa atin nga regional competition nga pagahiwaten sa bulan kang Nobyembre sa SM City. Ilo-Ilo.
11: So sa atin ka dyan nga mga participants, no? Wala makita nangin madinalagon, pero sa tagsan naton ka mga pamilya, sa tagsan naton ka mga eskwelahan nga ginpresentar, ginrepresentar, kaya sa dyan prestisyoso nga kompetisyon, no? Nangin madinalagon kita sa atin ka dyan tagsa ka mga eskwelahan. Kititungod man, wara kita nag-atras, wara kita nag kumbaga nagduwa-duwa nga i-representar ang ating kadyang eskwelahan nga bisan pa no ano ang matabo manindegan kita nga ang ating eskwelahan kadyan nagabato sa mga pagpanghangkat. So congratulations sa gihapon kabay no nga padayon lang kita nga mag pakigbahin sa mga amo kadyang mga aktibidades no agad nga makabulig pagid nga makapa-enhance kang atong kadyang mga talento kag syempre sa atong kadyang mga kabataan nga maimprobar pagid ang anda kadyang communication skills.
6: Tanan man sanda nagdaog kay Pagjonel kay tanan sanda nakabaton kang kwarta kapon even ang atin nga mga non-winners no may consolation prizes man sanda kag ati ang indi gid mabayluan kay Pagjonel ang experience gid nga somehow once in a lifetime sa imong buhi nagrepresentar ka kang imong eskwelahan sa ti mambal man natin nga isaraman ka bahol nga kompetisyon kay ti ang K5 no sa Pamantika K5 Channel no daw amo pa lang gid ja ang station nga nagapatigayon kang live reporting competition no sa bilog nga probinsya kang Antique, which is ang atin nga mga participants sa mga estudyante mandugang man nga pag tuon no sa atin nga mga kabataan basi ba next year K5 Janel new ang ano naman no broadcasting competition naman amutan dyan ang daw medyo budlay gawa K5 Janel kay ti
11: may grupo git
6: may grupo sanda no kag dapat update kaya ang lima kang iban nga mga imo nang K5 Janel kang 2024 no kundi kita magsala daw radio drama or live reporting 2023 daw radio drama competition basi by next year lain naman nga competition K5 Janel
11: just be ready sa ating kada mga eskwelahan no kati sa ato kada mga kabataan kung mahilig ka mo magpamati kang radyo, no, especially kang K5 News FM, durugid ka mo mabuel ng mga skills, no, kaga pwede nga makabulig, nga maimprobar ang inyo kadyang skills mga ka K5 when it comes, no, sa broadcasting, sa radio drama, kaga live reporting, duro pa ang inyo kadyang mabuel, no, nga ma-experiensyahan kag hindi dya kuon nga kadyala nga tuig ha? May masunod pagid sa masunod nga tuig hindi natin mapaktan pa kung live reporting or broadcasting na gid or newscasting mga ka K5. So, preparar kita. Maging excited dyan mga kabataan mo kung mamanaan nanda nga kung ano ang sunod nga preparasyon kang K5 News FM parang nanda K5 Jimmy.
6: Malay mo K5 Janel no ang mga nagdaraog kahapon makitaan mo rin sa Pirakaadlaw sa National TV no. Mo dyan, bugal kang Antique, kag ti bugal man natin sa K5 News FM nga somehow, mambal natin nga, uy, ang dyan nga reporter, champion dyan K5 Janel sa K5 News FM Antique Live Reporting Competition o kung ano man nga competition. Gani sa liwat no, sa atin nga mga kabataan nga nag-perform kahapon.
11: Congratulations gid sa aton kadya nga mga kabataan nga nag-intra ha kabay nga mangin na basihan dyan no agad nga mangin porsigido pagit kita sa aton kadya mga tagsa ka mga handam.
6: Yes good luck gid sa aton mga winners para naman sa regional competition kati mangin kontra niya K5 Janel Ilo-Ilo Capiz kaga probinsya kang Aklan kay 5 Janelle. Sige, no? Duro-durugid nga salamat sa atin mga sponsors. Duro-durugid nga salamat sa liwat, no? Kasi syempre kung wala sandakya kay 5 Janelle, wala natin gayon man ang atin nga activity kahapon. Sige, manamyaw kita kay 5 Janelle.
11: Yes, good morning sa atong kanyang mga live viewers. Kag syempre, sa atong kanyang mga tag para matisan na kamaya tag sa ka mga transistor radio. Good morning kaninyo. Kamusta ka matanan? Kag sa atong kanyang mga live viewers, good morning kay Sir Warren Odi, kay Mary Ann Pagsugiron. Good morning. Shout out na rin sa mga taga Lipata. Di na Lipata kay 5G man.
6: Kulasi.
11: Ah, sa Banwa kang Kulasi. Kay Lods ng Antique.
6: Oy.
11: Good morning, congratulations kuno sa anak kajang idol, student regent president Jennifer D. Ave from the College of Teacher of Teacher Education in the University of Antique Tarlio Lim Campus Tibiaw. Watching sa... Oy, nag-watch live gali si Lods sa may Plaza of Sevalum, Antique, Philippines. Good morning,
6: Kimo Lods. Nagbalik pa si Lods sa may plaza. Abi ko, nag-negosyo na lang si Lods sa may Banwakang Lawaan.
11: Diba si gusto na rin na mag-eskwila kay 5GM, kay ti tag-brokas ng kaklase, ti mag-eskwila na mag-gro si Lods. Kang, good morning man kay Mama Lina Pasakyan. Happy Teacher's Day sa tanan nga mga teachers ko, no? Good, God bless kaninyo tanan. Kag kay Ma'am Gemma Ignacio Agustin, happy Monday man kanimo. Kay Sir Bern Magaro, good morning. Kag God bless man kaninyo tanan.
6: Ginabor kay kita ka ubo kay 5 Janelle, no? Dar wala pera ko oras turog taman.
11: Mga 5
6: apat siguro akin.
11: Ikaw,
6: or kay ti kabiin nagpagabot sa nagubrap takan ka script kay 5 Janelle, no? No gina ano kita kang ano ra kapoy kag tuyo. Kaya Ma'am Vilma Pasakyan Agustin, good morning, happy Monday. Kaya Bina Rosa Cabayao Rubinos, happy Monday man. Kay Ma'am Cheryl Montano, good morning. Kay Ma'am Karen J. Checa, good morning, happy Monday mga ka-K5. Kay Joy Dinis Turio, good morning. Shout out lang sa talan ng mga viewers and listeners, especially sa Nazaret Sibalam. Kaya Nanay Violeta Tulio, kag sa dyan man sa Udyong, kay Tay Dodong, kag Auntie Helena Fabiliano. Good morning kids sa atin ng mga tagparamati regyan sa may Barangay Udyong, Sibalam. Same man sa kay Police Lieutenant Jun Ortega Rian sa may Sibalam Municipal Police Station, sa anang Mrs. Rian sa may Barangay Iganya sa Banwa kang Sibalam, ang election officer kang Tobias Fournier. Kay Sally Alintahan, good morning, nagapamati man ka dyan aga. Kay Ma'am Joanne Gatila, kay Delmar Aynaga, good morning. Kay Hermie Delalave Delgado, good morning kanimo ma'am, nagapamatikid sa may Madrangka San Jose. Kay Ma'am Elsa Orlina, good morning sa may Atabay San Jose. Kay Uya, kay Tita Jandy Tives, kay Mother mo, kay 5 Janelle, no, nagapamatikid ko no kadyang aaga.
11: Good morning.
6: Kay Hilyado Ronaline, good morning. Kay Bonggante, good morning ma'am, nagawatch live sa may Umakalabayog, Valderrama, Kulasi. Kay Juan Junior Cepeda, good morning. Kay Ninfa Piliado Acob Aurelio, good morning gid, nagapamati. Kay Asanta Asanta, good morning, nagapamati man sa Maya Lawaan. Kay Grace Joy Pagunsan, sa mga taga-Masanag, happy Teachers Day sa tanan nga mga teachers. Kay Ma'am Nelly Dalisay, good morning, nagawatch live sa May Funda Dalipe, San Jose de Bonavista, Antique. Kay Ma'am Juan, good morning, happy Teachers Day man sa darawan ka mga bugto nga doctor, no? Kay Dr. Antonia, Dr. Josefinita, thank you gida. Kay Delmar Aynaga, kay Pastor Gabriel Uliagi, good morning, happy Monday, no, sa kay Lorna Caglisa Joylin nga nagapangapigid samtang nagapamati kang K5 News FM. Oy, kay Ma'am Rodora Almaquer Galvan, good morning. Regyan sa may Governor Evelio B. Javier Memorial National High School, congratulations gid, no, kay Lady Jane Alminasa nga nagrepresentar kang inyo nga eskwilahan, Ma'am Rodora Almaquer Galvan. Kay Ma'am Bernadette Tocoyo, regyan, good morning. Salamat gid sa pag facilitate, no, kay Lady, kay Sir Elpidio Ohilwa, kay Sir Andrew Fortaleza, kay Sir Richard Magwad, kag sa andang school principal si Sir Joey Indonila, kag sa iban pagid nga mga teachers, no, kang Governor Evelio B. Javier Memorial National High School. Duro-duro gid nga salamat, kag happy Teachers Day kaninyo mga moms and sirs.
11: Good morning man, good morning no kay Joseph Gina Banagit. Pagreet lang ryan sa may lawaan kag ang nakadyang mahal nga si Gina Banagit nga ragaraha kang bahaw. Bahaw, good morning. Ano yan bahaw diyan daw namit siguro bay. Kag kay Nick sa Kasalan. Good morning, good morning. Pa shout out lang ryan no sa may ano dyan? Italy. Basta nagapamati sa K5 samtang nagapangapi kang DTX Coffee Mix sa Tatay Pido Kasalan dyan sa may Banay-Banay San Pedro. Good morning sa may Barangay San Pedro, no, especially dyan sa may Banay-Banay gate. May adanggit nga pagpamati kaninyo tanan.
6: Kay Mercy Grace Aurelio, K5 Junel na nagawatch live sa may San Fernando. Uh-huh. Shout out kay Vince Ivan Kaga Unting.
11: Kay Vicman Gante, good morning. Kay Lizelle Arena, good morning. Nagapamatir yan sa may Funda Landing, San Jose. Kay Luis Lioisa Gallegao. Good morning kanimo rigyan. Kay Marty Alejandro, good morning. Nagapamati sa Fabrica Hamtik. Kay Rex Nanggan, nagapamati dyan sa kanyang radyo. Good morning. Mylene Nanggan Isparagosa, good morning man. Kanimo rigyan nga nagapamati-mati man. Kag nagamat-amat rin ka paningkay-ningkay ah.
6: Kay Police Lieutenant o kuno kay Police Staff Sergeant Arniel de los Santos, nagapamati man kadya nga aga sa Antique Provincial Mobile Force Company, sa Antique Police Provincial Office sa duty personnel, sa andang police kon sa andang force commander kay Police Lieutenant Alain Jericho Coyupan, sa iban pagid nga mga ma'ams and sirs natin regyan, no, kag of course regyan man sa Mobile Force Company sa may Barangay Fabrica Hamtika, nagawatch live or naga ano man, no, gapamati man si Marmar Delgado, si Meng Delgado, Chow Chow de los Santos, kay Ma'am Kati Leia May de los Santos, kay Chinky May, kay Chow Vika, kay Ma'am Mrs. Bernadette de los Santos. Sa mga taga Barangay Agricola Region, good morning kag salamat kin sa pagpamati. Mag-abalis rin si K5R John sa programang Foro de los Pueblos, The People's Forum. Bantayan ng K5 Janelle, no, kay daw interviewon natin ni SM live ang winners champions natin, no, ang kampiyon daw first, sa Roman at ang schedule kang first runner up. Kasi limited laman ang oras natin K5 Janelle. Sige, pasensya gid sa mga nagahulat-hulat kapon kang Facebook live natin, no, wara kita ti Facebook live. Kasi manantaman nga limited or hinagawa ang signal bala K5 Janelle. Wara kami ti naka-standby nga wifi, no, para mag-sustain kang live. Pero hindi ka mo magkabalaka, kaya later i-post naman ang bilog nga performances kang 26 tanan ka mga estudyante, no, nga nagpartisipara kahapon sa atin nga radio live reporting competition. Yes. Scan nyo lang ang aman nga Facebook page, ang K5 Antique Updates, ang K5 Antique kag ang 95.7 K5 Antique Digital. Agad nga makita nyo mga ka-K5, no, ang performances ka mga estudyante natin kahapon sa atin nga radio live reporting competition.
11: Kag pahapol nga greeting sa lin sa may biyaheng namit San Jose. Good morning.
6: Why kita da sa biyaheng namit?
11: Gagreet naman sanda, no?
6: Daw, gagreet kita kay Nasal, K5 Janelle, no?
11: Aba?
6: Gagreet ko man kay Nasal.
11: Ikabi, manok. Tapos, karunbi, manok.
6: Lain mo tanan nga po tayo, K5 Janelle. Inasala mo tanan dyan.
11: Okay, mas ito buwan takpakpak blaw sa hindi magbuhay. While gaubo ka, mailis nga daw piso limag mo. Good morning, happy Teacher's Day. Kuno ang balkang mga taga-biyahing namit San Jose. Kay Lutzki Lopez Espino, good morning. Kag Nick Salde, good morning. Sa may Prokdos Martinez Dibiao Antique, happy Teacher's Day sa tanan.
6: Sige, sa pangarap na lang gid kang amon yung mga technical partners sa K5 News sa Famsano, sa K5 John Simon Lioterio, sa K5 News sa Fambugasong, K5 Rams Awakay the 3rd, and K5 Jerson Lloyd Ustahan, sa K5 News sa Famkulasi, mga K5 sa kay Emmanuel Cumla, kay Alme Joy Sanchez Martinez, sa andang station manager ka K5 John Reynard Barcelona Apostol, sa andang station manager o kon sa amon naman station manager ka K5R John Villasor del Coro, kagsaamon chief executive officer Dr. Ramel Itang Uy. Nalipat ako kay 5 Janelle, pasalamatan, magali natin ang atan yung mga judges kahapon.
11: Yes.
6: Kaya Ma'am Pilar Mabakyaw, good morning. Good morning kanimo ma'am. Salamat gid sa imong time no. Kag salamat man sa pagpamati sa K5 News FM. Kaya Ala Grace Pagayon Regyan sa may barangay Agricola San Remeo, good morning. Sa kadyang aaga sa liwat kami ang inyo mga fresh sa gihapon ng mga tagbalita.
11: Yes, ako si ka K5 Janelle ng Gun Fresh Divas.
6: Tag ako naman si ka K5 Jimmy Gregorio para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique. Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
12: K5 News FM.
13: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
15: Kabun live lang kung may kuyap ka.
16: Correct. Ang ilagali na tawag is absence seizure.
15: Mas dami na lang absence seizure kaysa bakuan ka blam, malakpala ka.
16: Correct, no? Kung may makita ka mong abyan nga gatulala, no, so dapat nyo gina sila istorbon kay para mag-stop ang storm nga gakatabo sa ilang utok.
15: It's no? All about mental disorder pa rin.
17: Part ni siya sa gina bulong mangyapon ni D3 Bio no, tungkol sa extra virgin coconut oil. Anong walang kuyap? Sa English, epilepsy.
15: Kung bata pa ni sila, ginapainom na D3 Bio, layo sila nga, ano?
17: Kanami sa point mo to.
15: Kung bata pa mla, anadon yun, di lang kamuga inom D3 Bio. Dapat niya painumon man ninyo D3 Bio kabataan.
16: Kaya ang epilepsy, Doc, it affects all

0: bulos ka diet, ketogenic diet. Wow. Mm-hmm. After 1 year, nadula ang epilepsy tungod sa nga intervention.
1: Good news sa mga ano, ha, mga ginikanan, mm-hmm, may mga bata nga may kuyap, or even ikaw nga dako na, gatukar pa ang kuyap, pinakada best ni intermittent fasting plus keto diet.
0: Correct. Okay.
1: Mm. What is keto diet? Ang imo lang kaunon, puro mga good fats. Good. Pag mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates mo. It's more good on
2: nuts,
1: good fats.
2: Mga nuts, avocado.
1: Avocado, VCO, D3-bio. Now, amo na, kung may kuyap ka, kikabudlay blas, sarboy mo, miskan pungko ka lang, 3 hours ka pungko, pwede ka atakihon sa kuyap.
0: Oo. Oh.
1: Kasi siyempre kapoy man ang pungko.
2: Oo. Oh. Oh.
1: Balik ta sa cancer boy, sa ang kuyap, anong pwedeng first aid naton? Halimbawa, ataki yun, anong himuon naton, sir boy?
0: Number one, no? Kung ang tao ginakuyap, i-clear mo gid ang space, no? Hindi ka na...
1: Kaya iba niya ginapalibutan?
0: Pagtumpukan? Pag hindi,
1: tumpukan?
0: No?
2: Oo. Oh.
0: Kananan, putangan mo something soft siya head, ha? Hindi mo gid pag-i-restrain, ha? Hindi mo pagkapuson...
1: Mostly, hindi man ginakabot, 5 minutes ang wana ang ataki.
0: Correct. Diba? Hindi pagkapuson ang ginkuyap, tanawon lang, ara ka lang sa igad niya, kananan, safe lang siya, protektahan ang dila, no? Kung pwede, may ibaral ka sa baba.
2: May pagkagat.
0: May ibaral ka sa baba.
3: Pagkagat lang. Gamay lang.
0: Gamay lang.
3: Nga makagat niya.
0: Mga pwede nga, hindi, para hindi niya makagat ang iya dila. Amuna, let the process happen. Protektahan lang siya, nga hindi niya mabunggo iya ulo, hindi siya wala na sa matumbahan. Okay na siya. Once mampawan siya, hindi na pag-i-stress pa, i-relax mo lang siya.
3: Isa pa, sir boy, ining mga ginatake sang kuyab, no? Ano ni sila? Nagabura bala.
0: Bura, oh.
3: Nagalaway. So, patakidlon tani sila para hindi sila ma-aspirate sang ilang alaway.
1: Anong klase na takilid?
3: Sideways.
1: Side-lying.
3: Side-lying. Ang ulo
1: ga-takilid. Amo na siya. So, di ba? Amo na nga dapat ya, halong-halong, gid. Kung may mga pamilya ka mo, kabataan sang amo ni, o ibiskan ikaw nga may amo na ibig to, dako, gid, makabulig ang D3-bio sa imo.
0: Correct, no?
1: Take note. Because of the BCO. Ang BCO ga produced sang ketones nga amo ang pinaka the best nga pagkaon sa imo brain kag kaya niya makorek ining mga may mga subong sila.
4: D3-bio. Ako si Richard, isa ka triple driver nang galingin hulo ko na ibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3-bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3-bio. Health News. May ginabansag kauron bala sa imo ikayong lawas? May mga paramangkutanon na angon sa estado kang imong ginabansag. Magbisita sa amon mga klinika para sa libre nga konsultasyon sa San Jose Antique kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes, las 9 sa aga hasta las 5 sa hapon. Rugyar ang aton alternative doctor nga si Doc Ramiro Nedroda. Bisitaha ang amon klinika nga nagamtang sa ground floor kang Kabasan Building, Barangay 7 sa Kilid kang San Jose Plaza, unahan kang Avon pasulod sa Barangay 3 Comon. Samtang Martes kag Huwebes duman, las 9 sa aga hasta las 3 sa hapon. Rugyan sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Poblacion Kulasi Branch, tabok lang kang Anay Building, kang BDO. Ikaayong lawas, amligan, hindi pag-abusuhan. Kabubulig, kag ginahatod kaninyo, kang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.

0: 500.
1: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roa City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
2: Punggod kag rashes?
3: Mag DTX 500.
2: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
3: DTX 500.
2: Bakal na sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend Food

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Huwag magpaloko. Libre magparehistro at humingi ng ID at MDR. Huwag makipagtransaksyon sa online fixers dahil may panganib na peke ang makukuha mo. Huwag ding ipagkatiwala ang personal records sa hindi kakilala upang hindi ito magamit sa panluloko. Magbayad din sa mga accredited collecting agents lamang ng PhilHealth. Mag-report sa PhilHealth kung kayo ay may impormasyon o kung sakaling na biktima ng online fixing. Para sa iba pang mga detalye, mag-post ng tanong sa official Facebook page ng PhilHealth.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
5: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula galginhungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Eye Care Gold.
6: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule. Kag Eye Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Sporebiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sporebiotics ka! Kasakit ang tiyan, mag-Sporebiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunaw. Mag-Sporebiotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Sporebiotics.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
12: Mabakal sa mga butika.
5: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan. Memory Advance Syrup. Bumakan sa mga butika.
12: Your next food obsession just dropped. Meet the new world-famous KFC Tenders, made with real chicken and seasoned with KFC's original recipe. And with 5 delicious dips to try, you can pick your favorite or try them all. Get your KFC Tenders today. Now that's finger-licking good.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 103.9 News FM Bacolod, 94.5 K5 News FM Calibo, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 100.9 K5 News FM Rojas City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Antique, 95.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa Bilog ng Pilipinas sa K5 News FM Philippines, every time, las 7:13.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
15: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
17: For all the lost problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.

0: Ikenyo. Oras naton banwala 7:15 ang taknang sa aga. Isa na kamalipayon kag madinalangon nga daw probinsya kang Antique. Welcome sa pagpangalagan sa first portion kang The People's Forum, Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Today's Monday, the start of another week, the first Monday for the month of October.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang aton din nga pagdamyaw sa mga suki naton nga mga tag para mati nga nagamonitor ng plod sa atong kadyang pagpangalagan. Kamusta siling inyo siling weekend? Kamustang bonding you with family? Kamustang inyo siling apropahuway, especially sa mga government employees naton?
1: Foro de los Pueblos.
0: At sa may mga day off ya kon Sabado kag Domingo, tiya mo laman na banwa yung mga ano naton, mga government offices naman naton ang may orang sirado. No, sa tion niya kang weekend?
1: Foro de los Pueblos.
0: Kung sa private sector, Kati, sara lang gina yan, no? Depende na kung dungan man o kung sa choice man dabi banwa sa isa na ka-empleyado, kung employer man, o sa arrangement man dabi sa management. So katulad sa K5 News FM sa private sector kami ya, kay Sabadista o kung Adventist na nga mun sila nga bossing, so Sabado, tanan na mun, day off. Pero kung sa iba niya banwa, no, ti gina-arrange na, example, o kada Martes, imo day off, Lunes, day off mo, namigur kung Lunes, imo day off, no? But usually, kung sa private company, why man i-banwa sang day off kung Lunes? Because Monday is known to be hectic, ngadlaw, busy day. Ating baralik, kanya banwa sang operasyon sa opisina, taf!
1: Foro! De los Pueblos.
0: That is why nga, why niya usually may nagakatabo nga day off sa tion niya kang Lunes.
1: Foro de los Pueblos.
0: So merong yan kitang class. In fact, ang Happy Teacher's Day by the way, ha? Now today is October 5th and it's Teacher's Day celebration. May memorandum in fact, no, nga pwede yung mga manunudlo naton, mga teachers naton. In fact, no, pwede sila i-banwa ka, tuwag ni ka, online class, no? They are not required physically, gidabi sa eskwilahan. Pero, kanami, yas ang feeling kung rugto ka mismo sa eskwilahan. Kiti, inablang mga permigin na himo sa mga estudyante man. No, nag-aulo effort gamay. Bakal sa kay teacher sang bulak, chocolates. You know, amo nang hambag na there is no a great master without our beloved teachers.
1: Foro de los Pueblos.
0: Wala ya sang abogado, wala sang broadcaster, wala sang engineer, wala sang sinumanda nga mangin aramon. Kun wala ang aton sini yang mga pinalangga nga mga manunudlo.
1: Foro de los Pueblos.
0: So kita rin ya sa may probinsya kadiki sa may K5 News FM sa mga suki naton nga mga taga paramati. Nagadayaw kita kag nagaimaw kita sa pagtamyaw kang Happy Teachers Day sa mga kabugtuan naton nga mga manunudlo.
1: Foro de los Pueblos.
0: So magluwas nga Teachers Day daw ang October na K5 Jimmy daw United Nations month man ano. Dumduman ko pa na sa una, may mahimo ka muna flag kung anong designated nga country may ara ka mo. Nasun ba mapurupurma man ka muna daw if daw amugin ka muna mga citizen ka muna sa muna nga pungson. Amun yan doon at makairidlaw tuod ang mga adlaw nga to, no? Isa po kung Teacher's Day, may mga pakulo na, no? Kaklase na si ma'am. Nasun, imo na siya tawaan sang bulak. Kung ano man dyan dulot mo, simo pinalangga nga maestra. No, sa aton siya ni mga pinalangga yung nga mga tagparmati. Dason, araw na naman subong. Sa una, mag-celebrate kami sa Teacher's Day. Why na iban nga mga pakulo yung mga kakifay? Kundi hatag ka lang sang bulak. Or may gamay binga program sa stage, no, sa inyong siling eskwilahan. pwede ka mo ka tugro sang inyo sining nga bulak or chocolate man or na no man diyan nga gusto niya ihatag sa inyo sining teacher. Kadyara ko na naman ang mga tunto man nga estudyante. May nag-viral tulad no nga nagtinapungulay ang mga haslo. Nga safe kidya do tapungulay nga sinakita na ya eh. Sino magambal nga prank to kag Happy Teacher's Day Ma'am Marilo man. Naminta duro na gilang naman ano for the sake of virality or clout. No? Amo nang ginimot lad sa mga estudyante makin mo nang sara nga nag-viral to kita ko to sa akon nga ano ni nga wall sa akon nga news feed. Mao tinapungulay ang scene, tinapungulay sila sin nga kita mo gud nga nagtangso gitu yung iyang ulo. No, sinumbag sang classmate niya. Kunabi may nagapugong-pugong man, may nagapuro patunga, may nagapacify man. Asa pikir si Ma'am Dabi Marilo. No, nagapuro pugong-pugong man si estudyante niya. Pitik sinta sa mga bulay o prangko, no? Ah, kunakot niya, mistra. Kunamutong sahi sang greeting sa akon. Just to greet me, Happy Teacher's Day. Pinangbunggo ko tong ulo nila. Mga pasikat blaw. Hindi to dabi sila niya nga prank lang ya blang lahog-lahog lang. Ato ya ma-involve ya nga physical ano ni nga physical injury, physical hurt. Ah, so doon nasakitan pi tang sakit uga sinumbag niya sa ulo. Nasun gani lagubo ang dughan da kag ang likod danda. Ginapasify sila ba may ga pangunyadi man sipa. In France, ang ila sini nga teacher nga si Marilo. No? Listen, pitik sinta siya, maliang ma'am, it's a prank. Happy teachers yung mga... Kukita, ni kung daw nag-ano-ano lang sila blan, nag-kurabi, away-away lang, disugana lang. At udabi, naging sumbag niya ganyan. No? As in, sinumbag doon, tinapungol, ganyan, blan. Dabalanon, ganyan, blan, banwang, sanay sa tinapungulay. Kaya ginawa man sang maestra nga si Teacher Marilo to ata. No, ginawa niya man kapasipay, ginawa niya man kasalo to kung pwede niya to masalo ang inumol to. No, sa mga pinalangga natun niya nga mga taga para mati. So, muna na subong niya, no, ang nagkalilain nga mga pakulo sa mga estudyante to greet their teacher sa Happy Teacher's Day.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ah, sa mga pinalangga natun yang mga tagparamati. Ang importante ya nagasaulog kita sa Teacher's Day bilang pagpasalamat. No, kag pagdayaw tagid no sa aton sini nga mga manunudlo. Ay bisan na may libog man na sila pamilya, sila pangabuhi, no, gaugtas man na sa mga bata na dadugangan pagid sang mga estudyante da. Mga teachers natun kung isa ti yung iban dyan ka nanda ti mga taga London ga para munggo man mga loan dito loan doon. But you know why gid nagkakapiktuhan ang professionalism no, ginahatag yapon ang best sa pagtudlo pag instill kang educate sa aton siniyang mga kabataan no, para lang mangin maaram kag mangin mapuslanon man niya sa susyudad.
1: Arjan del Coro para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Kamubanwa nagapamati sa Muragwagan kang K5 News FM and TK Philippines. Ang Radyo Bandera Kauna, K5 News FM ron ka dyan. Sarilisuan sa inyong mga radio live kita tlad mabatiangan via 95.7 FM, 95.7 K5 News FM San Jose, di Buena Vista, Antique. Nag-hookup rin man, nag-broadcast man kita sa Northern and Central Connections sa 95.9 K5 News FM Kulasi. Kag sa Central Antique ang 97.3 K5 News FM Bugaso.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Worldwide man kita makitaan kag mabatian sa atong kadyang pagpangalagad. Basta may internet. Lugyan kita sa K5 News FM o sa K5 Antique Updates. Again, it's K5 Antique Updates. Paki-like man wa, paki-follow. Agunto mang in-updated ka mo sa mga nagkakanabo, nagkakanaton sa may probinsya Kantike, bilog na Pilipinas, kag bilog na kalibutan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Kamu nagapamati sa Best Commentary Program kang University of Antique Media Excellence Awards. This is Foro de los Pueblos, the People's Forum.
1: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat Antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang Best Commentary Program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Sa kinandan na ko si Arjan Villasor del Coro.
1: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sapulka sa komentaryo. Sanag iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
0: Nanong mga taralupang dun nga mga balita kadyang adlaw kang Lunes sa mga pangulong dinalan sa mga headlines. Ang makalawatawad kag masandukot nga kompetisyon kang K5 News FM Antique sa dyang Inter-School Live Reporting Competition.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa mga suki na ito ng mga tagparamati, ibaloon tayo ni Wile ang resulta. No? Kag of course, mangin ka imaw taman ang mga champions kadyang adlaw kang Lunes.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa secondary na buol kang ano itong eskwelahan nila na sa baka? Concepcion Casenyas Memorial School, no? Concepcion Casenyas Memorial School sa may Banwa kang Tobias Fournier sa may Dao mo no nag-champion Banwa sa secondary level ta. Ang first runner up amo ang St. Luke's Academy, no? Sa may Banwa dumanya kang Valderrama. Ang second runner up amo ang Sibalom National High School.
1: Foro de los Pueblos.
0: Samtang ang champion naman sa tertiary level sa mga collegiate naman ato niyang kategory na buol gid kang Bachelor of Science in Communication, no, o Bachelor of Arts in Sciences sa Department of Communication ang kampyonato. While first runner up ang taga Tibiao Education to siya, no? Si nalipat ko sa ngalan, mantuloy ko bisang listahan da hindi dapat naka-ready na siya.
1: Foro de los Pueblos.
0: No, sa Tibiao campus, imagine mo ang lagyo ang mga winners nato, no? Ang second runner up amo ang taga Prism, no? The Prism, ang official publication sa University of Antique na buol ng Dabanwa. Ang dyang second runner-up.
1: Foro de los Pueblos.
0: No, kag ti, amo na eh, sa mga suki na ito, yung mga tagparamati, ang anom nga dya, both sa secondary kag tertiary level, amo ang mga official nga tiglawas o kon representative kang probinsya kang Antique, sa ang K5 News FM Antique, para sa ton sining K5 Inter-School Live Reporting Competition Regional Level.
1: Foro de los Pueblos.
0: No, so they will go regional na sa mabot sining November 8. Sa mga suki na ito yung mga taga para matindi will perform sa SM City Iloilo to para sa dyang regional live reporting competition. Sa mga suki na ito yung mga tagparamati kung sinin masandukot mangin ka-kontra ng da mangin kasumpong nanda ang tagdaogman rugto sa may Iloilo City and Province, ang Roa City kag Capiz Province, ang Aklan Province kag ang Kalibo, no, kag ang Guimaras.
1: Puro de los Pueblos.
0: So just imagine lang banwa ko na no ni ka prestiyoso nga sa isang competition. This is the first time ha that we go regionals. No, nagsanguna may mga competition kita. Mang first year nato in fact sang live reporting competition no? Way to galing regional eh. Pwedeng ginabdan ta to sang COVID. Mga suki naton yung mga tagpalamatikan jacket tiway na COVID. Oh, so dayunon taron ang diyang regional at level. Sa ton ka diyang mga pinalangga yung mga tagpalamatikan.
1: Puro de los Pueblos.
0: Bantayan nyo ina while kay Mangin Kimaw naton ang champion naton no, sa halin sa may Concepcion Casenas Memorial School. Kampyon yung pangalan niya yun doon. Do ka nami, permi do ihambal-hambalon, bla. Do may pagka-class nga pangalan ni, no? Maki mo nangalan niya si Maria Nina Leonor Taroha. Habi ko ganil, Leonora, pag hindi mo sakay ko gina sa salakyan, gastorya kami ni doktora. Sini ko kapwarti itong pangalan sa nag-champion, si Maria Nina Leonora Taroha. Hindi kali Leonora, Leonor lang gali, no? Oh, abi ko ni Leonora kasi si lula ko yan, Leonora mo. Oh, so si Leonor lang sa gali, si Maria Nina Leonor, ng Taroha. So maging ka-email ta siya, sa aton sa nga pagpangalagad, may interview kita ka na after the competition, ano na ang feeling niya, anong reaksyon niya? Anong dapat niya nga mga himuon nga mga preparations? Kagano na siya excited sa diyang regional competition na? Kagano ang mga nangin sakripisyo niya man? Bilang estudyante, agunto nga mapreparahan kag able nga mabuol ang champion ng award sa diyang nagtakop nga live reporting competition provincial level.
1: Puro de los Pueblos.
0: Oy, by the way, speaking of Maria Nina Leonor, Taroha, speaking of Dao Tobias Fornier, may bukot mayad nga balita man sa may Tobias Fornier. Grabe man yung natabo niyo, patay gid ni. Ang krimen nga nagluntad, may pagbedilanay kag may pagbunanay nga nagluntad sa may barangay Fatima sa may Purok Ig Tumakad no, sa may Banwak ang Tobias Fornier magbugto ni ang involved Diyos ko.
1: Puro de los Pueblos.
0: So basahon tayo na while kag bulon ta dyan na while ang report banwalin mismo sa may Tobias Fornier Antique.
1: Puro de los Pueblos.
0: Samtang sa iban pa naton nga mga taralupang doon nga mga balita. Angin kay Mauta man karon si ang tiglawas man sang Bachelor of Arts and Sciences sa Communication Department ang champion naton. Ha? Okay. So Bachelor of Arts in Communication. Okay. Angin kay Mauta man karon ang champion nanda. Sadyang live reporting competition.
1: Puro de los Pueblos.
0: Diyan kagang iban, pagidbanwa nga mga balita. Aton pag-isuryan, aton pag-diskusyonan, sa aton siya nga pag-pangalagad.
1: Maarap nga pagtadlakay sa mga issue. Komentaryo, garagadulot sa tagsa ka mga antikenyo. Arjan Villasor del Coro para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: La 7:34 ang tak ng saga. Ang interview naton sa kay Maria Nina Leonor Taroha. Ginaton kang klinika DTX Coffee Mix ang kape nga manamit kag sa buruso na kape na healthy kag ma-detoxify ka pa. Ang healthy coffee for everybody di kin magkalipat. Sa matag adlaw nga tanan mag-inom kang DTX Coffee Mix. Amo dia ang kape nga wala nagapahirab kang busong. Ang kape nga healthy para sa tanan.
1: Puro de los Pueblos.
0: DTX Coffee Mix available rian sa mga butika pharmacy marapit sa inyong mga lugar kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa namtang kita sa ground floor kang Kabasan Building Barangay 7 sa Nose de Bonavista Antique kag may branch man sa may poblasyon Kulasi.
1: Puro de los Pueblos.
0: La 7:35 ang tap na saga sa aton siningalinya via ano na Zoom na no via Zoom sa aton sini nga pagpangalagad maging kay mao nato ang champion. Sadyang dabag ko lang nagtakop nga K5 News FM Inter-School Live Reporting Competition Provincial Level ang iglawas kang Caseñas, no? Ang tiglawas kang kang Concepcion L. Caseñas Memorial School. Ang anda ka dyan representative kang naging kampyon si Maria Nina Leonor M. Taroha. Sa atong sininga linya, we have on the line K5 Nina, good morning.
2: Good ayot yit nga agawa ka K5.
0: Si Arjan, si K5 Arjan ang kaimamutlan sa program ta. By the way, kamusta ikaw after a night, no? Nga siguro ga parandam ko anon ka pa kag ano hasta tulad baton mo na gid man nga champion ka gid or feeling mo do nagadamgo ka mang gyapon na Miss Maria Nina?
2: Ka K5 Arjan, no? Pagkatapos nagabi ka result, medyo napaos yung gid ako, no? Kagkadya daw, hindi pagyapon ako ka-process ka mga natabo ka K5. Kaya syempre, makita ko man kagabi ang mga performances kang akin nga kontra, kag mahambal ko gid man nung apuros gid sanda sa God. Pero still thankful gid ako kaya sa tanan nga to, ako gid no ang napilian ka K5.
0: Te, amo na nang realidad, nagdaog ikaw kag kampiyon kag gid sa secondary level. May we know ano ang mga preparations? Ano kung may mga sacrifices ikaw nga ginhimo just to prepare this competition? Anong sekreto ni Maria Nina Leonor Taroha agud tumabuo lang kampiyonato nga dia amis niya? Mon?
2: Actually, no, para gid ako ti enough nga prepare nga school rako man naman nga mga activities kay gak ongoing pa naman conduct kang Re5 nga magbasa kang mga headlines kag magpractice create kang mga news within 3 minutes no kag sa bulig man kang akin nga family kag akin nga coach na lampuhasan ko man diyang contest ka K5.
0: Kinse ka mga topiko to, in fact, sa secondary level, kay 14 ka mo, no? Kinse gito ka mga topics ang ginpatunan ninyo. Ano ang techniques mo? Ano ang mga, paano mo ginpreparahan ang kinse ka mga news stories nga gintao ka ni mo sa organizer, K5 ninya?
2: K5 kang ako naga-practice pa lang ginsanay ko dayon na akin nga kaugalingan nga ang isulat lang sa papel is puro bullets lang ka K5 and nag-research ako about sa mga laws or sa mga batas no kang angat sa dyang mga topics para man nga ma-back up ko ang akin nga mga facts na ginahambal while I am reporting ka K5.
0: Grabe, no? Amo to mga topiko namon nga wala diri wala dito pero nag-research ka gid sang mga facts. But anyway, some of those items or news stories to clarify lang, mga existing to sila tuod to natabo. Hindi man di sa aton sa probinsya Antique pero sa Iloilo natabo ng mga istorya nga to. No, kag amo na ang ginpili naton nga topic para at least no wala sa mga involved yang mga agencies kag mga persons ang possibly maiguan sa sining mga topiko nga gintao naton sa live reporting competition. By the way, ano ka na gani nga year subong sa imo sining eskwelahan na ninya?
2: 5, isara ako ka grade 12 student sa CLCMS.
0: Okay. So graduating ka na magalit sa senior high. After your education sa sa Concepcion Caseñas Memorial School, ano ang plano mo nga bulon kung mag-proceed ikaw sa college sa K5 ninya?
2: Ka K5, no, I, until now, medyo undecided pa ako kung ano nga course akin nga bulon mag-college. Pero sa kadya, ginaay ko nga mag-bulon kang medicine law course, no? And, syempre, kis ginat turog ko man nga gusto ko man mag-join da or gusto ko man dahil nga sudlan ng field ka journalism pero amo gani until now undecided pa gyapon ako pero if ever man no nga mag nga hindi ko gijambol ang field kang journalism I know nga journalism and broadcasting will always have a special place in my heart kay K5.
0: Actually why di tayo ikaw kilala but the way I perceive especially your personality mahambal ko gid nga honor student ikaw or running for honors ikaw Maria Ninya sakto
2: yes okay fine
0: kita mo gid lang balan mo amo nang hambal ko gani mabalaan mo gid na kung tanda siya magadlib no especially sa aton sini nga competition maaram ang bata especially kung tanda siya maghimo sang iyang senaryo, sa iyang storya. So, with honors, ano, with honors or running for high honors, kagidya?
2: Siya ka K-5, ang first semester kang grade 12 ko, with high honors ako ka K-5.
0: Kita mo, good lang, with high honors pa. Member ikaw sa inyong SSG?
2: Yes, ka K-5, I am the president of
0: kita
2: the SSLG
0: lang.
2: Of CLCMS.
0: Kita mo, good lang, wagi ko nagsala, okay. So, paano mo na nabalance si Miss Ninya ang imong studies, ang pagiging president mo sa inyong sininga schools, school governance, no, kag ang imo preparation man sa K5 News FM Interschool Live Reporting Competition. Anong mga ginimo mo nga mga tikang agudto nga mapreparahan gid? What are the sacrifices being nga imo ginhimo?
2: K5 no, ang actually ako nga klase katawo bakit gid ako sagad mag-manage kang akin nga time pero ang akin lang ginobra ginapili ko gid ang mga dapat nga i-prioritize sa sangkaadlaw K5 kay sa before kam competition no hambal ko gid every hour kita na and every minute is very gold kita na ka K5 kay syempre habang ka parapit nga parapit sa competition gagamay man no ang oras kang akan pag practice ti kun may klase pa ako sa aga naga amuragani ga eskwela ni ako sa aga and then pagkahapon if ever nga may mga meeting sa organization ginasalit ko tanak K5 after kang class and then pagkagabi paguli ko sa akin nga balay rigto rin ako ma start kang practice para sa Jama Grand Finals sa K5.
0: Wow, grabe mong gagali na mo nang hambal mo di kabalo mag-manage pero nakasalot mo pa. By the way, ang coach mo sino ganing coach mo kag trainer mo?
2: Ang K5, akin nga coach si Ma'am Maria Zafra Angela Soriano.
0: So, there are times man nga na sa eskulahan niya, nag-run through ka mo, nag-practicing ka mo yanin?
2: Yes, ka K5, no, kis, nag-agto man ako sa room ni Ma'am para nga makapractice kami. Pero amo gani daw, medyo limited lang amo nga time kay may klase man ako ka K5 kag si Ma'am nag-tudlo man tayo na sa ibang mga grades.
0: Okay, now that ikaw ang champion sa provincial level, you will now proceed sa regional competition natin. You will represent K5 News FM Antique and the province of Antique in general sa dyang regional championships na sa SM City, Iloilo. Ano ang aim mo? Ano ang target mo? Ma-champion kagi dapat to kung masettle ka na sa runners-up lang, Maria Ninya Leonor Taroha?
2: Ka K5 no, nagapati gid ako nga once you are an anti-Kenyo, you will always aim for the top. So, ako ka K5 i-manifest ko gid kag ubrahan ko man akin nga best para nga maiuli pagid ang gold sa Antique ka K5.
0: Well, that's good to hear no, kag that's the spirit nga gusto naton mabatian. Si sira naton ya ka representative bala mo ga pagtinguha man kami di sa K5 News FM. Balan mo, kuanan nimo. Hindi lang niya siling nga kompetisyon lang sa mga eskwelahan, kundi kompetisyon man sa mga K5 News FM sa nagkalilain siling nga area sa Panay. Amo na nga bauo kung tawagan ka namon for training. Kay kami na mismo ang ma-hands-on gid training si imo K5 Ninya. Dapat hopefully amangin available ikaw bisan online lang anin?
2: Aga K5 no. Ituguruan ko gid tana dya kang time ang dya nga competition nga dya kay I know nga bahil gid dya no nga bugal man sa Antique kaga para man sa akin nga banwa.
0: Okay. Ano ang mahambal mo kay ikaw tulad ang champion? May mga pasalamatan ikaw? May mga anong reaction mo kay ti ikaw ang naging champion ka dyan kay 5D niya?
2: Actually, ka K5, kahapon, kang nagwa rin ako sa ginashutan, daw na patulala pa ako ka K5 na like hindi ko gyapon ma-process kung nga natawid ko to nga report ko and mo ganito paglawag kang winners medyo nagapirang lang ito ako ka K5 daw hindi ko kaya mag-direct sa monitor kung pag-announce kang winner pero pag hambal rin kang akin nga ngaran syempre na grabe gid no akin nga kasadya and I am very thankful man no first gift kay God kay gintugran nako kang wisdom and clarity of mind para nga ma-deliver ko dyan akin nga report nga smooth lang no kay K5 kag syempre ginatugruan nako kang chance na maging part kang dyan nga mga finalist kay K5 kag of course kapasalamat man ako sa akin nga family nga todo support gid no umpisa kang elimination round pa lang hasta sa workshop kag hasta man sa grand finals and kay Ma'am Zephra man ga very thankful man ako kananda no kay bisan na papaano ginatugruan dagid ako ka oras nga i-training man no bisan sa school ka T5 and of course sa akin nga Ablaze publication very thankful man ako kananda kay Jan Sandaman no nagasuporta kay elimination round sanda pa no ang naging cameraman ko kay teleprompter and of course ang sa mga tao nga nagasuporta gid kanagan no whether personal or online man very thankful gid ako kananda tanan kay kun bakit dahil kananda wara ako kadya rigya ka K5
0: namo nang hambal magani sang mga ano mga nakakilala si mo ka very humble kuno si imo nga klase sang bata kag buot ikaw by the way did you expect to really hold that title as champion? Did you expect it K5 din niya?
2: Actually, ka K5 no, since bata ako, may motto ako rin ang ginapanghawakan which is ang always think positive because if para gidra kanimo, para gidra kanimo. So, kahapon, syempre, my expectations man ako ka K5 kay gin manifest ko man nga daad ako no ang makabaton kang Janga Gold. Pero pagkita ko kang mga report, o kung kang mga performances, kang akin ng mga kontra, syempre medyo na kalbaan man ako ka K5 kay mga sagadan, gitman sanda mong, no? Pero kang nag-announce rin kang winners, wala ako tigil obra, kundi nag-pray lang gid ako nga nag-pray ka K5 nga dapat akin nga ginamanifest, matuod gitman ka K5.
0: I see. When it comes to the topic nga napilian mo kapon, is it your topic gid nga ginfocus? Ano mambal mo isara sa mga love mo nga topic or hindi siya ang topic nga gusto mo gid ma-encounter K5 niya?
2: Actually, ka K5, ang topic nga nabutnutan ko kahapon isara dyan na sa mga topic nga wara ko gid masyado na mapraktisan ka K5 kay tungod gani nga ginuna ko no ang mga class nga i-forman kang mga idea so kun ka mga scenario so ang dya nga topic about ta na dyan no, sa napulo kataho nga ginpadaraan kang bulak so ang dya wala ko kita na masyado gin na practicean so ang ginhimo ko regya ka dya is nag-construct lang ako no kang mga scenarios and then nag-focus gid ako sa facts nga akin pagabuyan ka T5 parang man nga ang akin nga gina-report bakit lang no puros wakal kundi may evidence man ta na nga nag-back up.
0: I see, grabe. No, imagine mo lang, hindi mo gid mapaktan man tuod, no? Kay sa tanan nga, may ara gid man na, no? Nga, kung isa, may paborito, kagindi ang topic, nga balik-balikan mo gid siya nga review kag tunan, pero pitik sintas, pagabot na sa competition proper, hindi man siya gali amo nang mapilian mo, kag atong less mo nga gintunan, amo pato iya ang imo siniya magabutan ba? So, amo na ang leksyon man da, nga dapat tanan gid ka topic, no? Why dapat favoritism, dapat tanan paborito mo gid. No, agunto nga kung in kaso por kaso, lain man niya magabutan mo, di kundi preparado kaya ka-K5 ninya. Sige, makontak kami sa inyo from time to time for our training na, no, kay ti sa November 8 yun eh. Ano ang feeling mo? Excited ka o kung makulbaan ka?
2: medyo may gamay man nga kalba, pero more gid gapon ang excited ka kay 5 oh. Kay syempre kung makalbaan ka wala man dyan ti may maibulig kanimo kung mag-report ka rin. So ang akin lang is i-enjoy ko lang itong moment kag itugro gid akin nga best para sa mga auntie kanyo.
0: Wow, that's the spirit. Amo gina ang dapat nga i-possess mo kay 5 ninya sa nagailapit naton nga regional competition sa SM City sa may syudad naman iya sang Iloilo. Sige, today is a Teacher's Day celebration. Masi tamyawon mo, lastly, sa aton sining pagpangalagad ang imong sining mga teachers dyan sa may Concepcion Casenas Memorial School. Kay 5 din niya?
2: Hello, kay 5. Gusto ko lang i-greet gali ang akin ng mga teachers headed by our Principal 3, Mrs. Dalia F. Shokang. Happy Teacher's Day and super thankful gid ako kaninyo tanan, ma'ams and sirs, sa pag-support kanakan and sa pag-agto mano kahapon. Kay sa ibang wala man tanan nakagto pero still ma-feel ko gyapon ang danga support kay after ko ka-perform nag-message gid sanda kanakan ka K5. So, wala ako dyan ka dyan, ma'ams and sirs, ko na bagkat dahil kaninyo.
0: Alright, with this time, again, tao mo sa amon. I'll see you sa regional. Kag sa aton sila nga trainings, salamat yid and congratulations, Maria Ninia Leonor Taroha, kang Concepcion Casenas Memorial School.
2: Thank you, good, no? Kag K5, kag sa tanan man nga viewers, thank you, good. Kag padayon yung suportahan ng K5 News FM.
0: Salamat gid. Nabatian si Maria Ninia Leonor Taroa sa Concepcion Casenas Memorial School ang aton sa ringa champion sa secondary level sa inter-school live reporting competition.
1: Foro de los Pueblos. Walang preno. Sapulka sa komentaryo sa nag-iisang best commentator ng University of Antique Media Excellence Awards, Arjan Del Coro, para sa Foro de los Pueblos.
0: Isa lang dyan ka pamaagi sa K5 News FM. No, again, hindi man kami di ang first radio station sa probinsya Antique, but I'm very proud under my leadership as the station manager. No, alin pa sa una sa Radyo Bandera pa kami, ang K5 News FM kag Radyo Bandera ang pinakauna nga radio station nga nag-initiate kang nagkalinlain yang mga competition sa patag kang broadcasting. No? So amula na yang mapabugal namon, no, nga kami magluwas nga nagabulig kami, nagaserbisyo kami publiko, no, nag-educate kami, nag-inform kami sa tao. Gina-make sure man namon nga ang amon sini yang entity nga mun sini nga estasyon mangin venue man sa mga pagkilala sa mga talento sa aton sini iyang mga kabataan. So amon iyang amon man sini nga pasalig sa mga Antiquenyo youth naton, mga young people naton, kag sa mga ginikanan naton ah. No, nga kung isa ginabash nyo lang kami, pero kung makilala mo kami basi pa lang gaon mo man kami. No, sa aton kadya mga pinalangga yung mga taga Paramatis. So, congratulations kid Gabi, no, niya ginexpektar ko, no. Ah, ginexpektar niya gid kay ti napreparahan niya mo. No, the moment nga ginpreparahan mo, gi-expect ka man especially kung nami ang nangin flows and performance mo. Actually si Maria Ninia Taruha nga dia, sang elimination isa ra ni siya sa mga ano man mga gina at wag na, sa top 10 blocks. Hindi ko na pag-divulge kung anong rank niya sa elimination, pero basta, ari ni siya sa top 10 man. Sa atun ka dyan mga pinalangga ng mga taga panamati. Kag dyan pala nga daan sa elimination round, makitaan mo na tuod ang mga may potential gidya. No, sa atun ka dyan mga pinalangga ng mga taga panamati.
1: Puro de los Pueblos.
0: So congratulations bisan sa hindi mga sa mga non-winners naton, no, especially sa mga finalists naton, na it doesn't mean nga kun naperdi ka mo ka dia, why ka mo sang ranking forever kag amo na gid lang nang kapalaran yung hindi. Amo na lang bilog ang bula. No, yeah, sometimes mambal ka nga daog ka sang una, si iban man sining mga competition pero ambal ta kani bilog ang bula. So doon, may matabot gini ang chimpo nga basi sa medyo pigado ang preparation mo. Kasi nga may mga, of course, gina-prioritize pag ikaw nga mas importante pa sa live reporting competition. So that is why nga tiway mo gina-preparahan. So, nagbunga man siya, kumbaga. No, but it doesn't stop there, no? Sa atun sini mga pinalangga ng mga tagparamati. May chance gyapon, no? Sa atun mga suki ng mga ka-K5, may next year pa kita. No? May mga competition pa kita. May ambaltagid nga bawi gid sa gyapon. Kadya nga competition, mga eleksyon. No? Nga kung hindi mo ka, uman ka dyan na buol, ang importante sa masunod, kung nag-aim ka gid, imo na giniabanwa, chimpong nga mag-shine ka, imo na gidya kay gunan, ngay deklarar ka bilang tagdaog o kung champion o kung runners-up ka man lang sa dyang competition.
1: Napapanahong mga issue, komentaryong tumatak sa bawat antikenyo. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ang best commentary program ng University of Antique Media Excellence Awards dito sa K5 News FM. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Last 7:55 ang takna sa aga sa atong kadyang pag pangalagad. Ano ning namikanta sa mga pangbabayi, galing ng namin nablang kanta, nablang sa una ni ano no, ni Nikki Hill, nablang glowing inside, nablang oh, daw muna permi suki na muna sa una ang kantang glowing inside ni Nikki Hill sa Teacher's Day Celebration, dumduman nyo na Jojen, may kumanaan nyo ng glowing inside, nablang sa rejoice, nablang pasayod sa una o kanta habi, hindi kanta, Darius, microphone, kanta habi. Ah, sige be. Kantahon mo ha. Sige be, tanawang tabilidad be. Ah, graduation song nyo. So, una mag-teachers day mo, nang kanta na mo ng I'm knowing, glowing inside with your love shining through. Thank you for everything you do. I'm glowing inside because of you. Dasyon, rejoice lang manggali nga patalastas. Pero sa tanan nga mga teachers, happy Teachers Day para gidya ka ninyo tanan. Alas 7:57. Mabuhay kayong lahat mga pinalangga namon nga mga manunudlo.